0: jërëjëf Seigne Moustapha Dia, jërëjëf mbokk ñi déglu ak fu ñu mëna nekk. Noonu ñu leen ko waxeel ginnaaw Seigne Touba lépp jàngale la, ndax am ñàng rek ci lañ jëriñ mën a sosoo. Jàng nag liñ ci mën a dégg bari na, xeeti jàngit bari na, waaye Seigne Bilal moo tax mu doon wax himmatir taqat li taalim li wajhi man di laa yu wajjihul alim. Yan jàng mu xëy na joon nañ ne ki nga xam ne dafa nekk tout tànk mën a dugg ci daara jàng alquran ay téere téere xam-xam loolu am na, waaye tam am na koo xam ne ay yitteem wala bi muy ñëw am na fu mu toll foo xam woon a jëriñ ci loola. Sëñ bi jaarale ko ci yoon boo xam ne ci diir ci kàddu yu gàtt wala ci junj yu gàtt xam lu baree bari, bu ko toppee lépp nekk ay njëriñ ci moom. Kon ci yooyu rek nga xam ne niñ ko waxee lépp ay njëriñ la, ay njëriñ la ne la ñuy teewlu sëñ bi Sëñ Saalihu mu tàmbali di ñu ci ba.
1: Ok, bismillah, jërëjëf. Kon bala ñoo tàmbali ci li ñu war ñu delluwaat di sant sunu borom bu baax, di sant Sëñ Touba, di la sant ci woo gi nga ñu woo ci liggéey bi bu rëy bi nga xam ne njëriñul àddina ak àllaaxira tënku na ci. Tey ñu ma doon wax léegi yoo xam ne lu mel nii rek moo moo la mën a tënk ci def ko, ndax saa su ne damay xalaat sax naan naa koy def ci ay bande ndax nit ñi di ci jël, ndax xawma fu sama dund di yem, te bu jeexee it lenn lu ma mën a fekk fa ma ne lu dul lu mel ne lii ma fi daa bàyyi moo waral may jàng bi. Te lii sonn mënuma ko def. Kon def gi nga woo gi nga ma ci woo ba tey dinaa la ci sant bu baax a baax la. Xam la ne dañ koy def ñaari xaaj. Noonu wax ne doon na yonente bi basirun nasir bin nafi waddur bi basirun bin nafi
0: nadirun biddurri.
1: Sëñ Touba nag mel na ne ay waxam li ci ëpp luy jàjjee jë surtout li nga xam ko daa wax moom lu neex daa ko ci ne daanaka. Loo gis ni nit ñi di ko tasaare di wax ne Sëñ Touba nee na nangam li ci ëpp kenn la ko waxoon, te kooku day dem bax gis ne kii xaw foom ëpp na rajaam mu di ko delloo si wala yu demee noonu. Kon ñu tàmbali bismillah fa seen liggéey Sëñ Touba. Fi ñu koy jiital mooy Sëñ Touba mas naa wax ni bokk na ci teggi ni am murid nee na yii la gaaw bu déggee wooteb sëriñam ak tokk ndigalam jortu banaq ba mu waxee lii da caa teg ne ulaa saarixuuna fi alxayraati wa hum laha saabixuuna tegaat ci ne saarixuu ilaa maxfiratin min rabbikum. Sëñ Touba wax na ne na ngeen xam ne guddi gi lu gudd la, bu leen ko gàttal ci ay nelaw. Gi lu sell la, bu leen ko naxal ne bokk leen ci ñi tax suñ borom di wax ne kaanu xalilan min alleyli maa yahjahuun. Sëñ Touba wax ne mas naa laajte ndax xam ngeen luy iman ak islam ak ihsan. Ñu ne ko dégg nañ ñu di ko wax de mag ñi dañu xamoon dañuy wax ak Sëñ Touba ñoom duñ ne déedéet duñuy wax lenn loo xam ne ndax loolu nit sax bu doon wax loo xam ne xam nga ko te bëgg ci ab xam-xam bu ko xamaa rawatina ku mel ne sëñ bi ndax lu ne na koy xamee bokkut ak ni ko nit ñi xam. Ñu ne ko dégg nañu di ko wax de mu ne liimaan mooy lépp loo am loo am maanaam lépp loo am nga gëm ne yàllaa ko dogal. L'islam mooy lépp loo am nga génne ca wàllu yàlla. Ihsaan mooy lépp lu mu dogal mu wala tënk bu gàtt boobu. Sëñ Touba nee na ku bëgg yàlla jox ko li mu bëgg ci àddina ak àllaaxira nay topp ay ndigalam. Ku bëgg a topp ay ndigalam yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci topp ndigalam. Ku bëgg yàlla di ko fegal lim ragal ak lim sib nay teet ay tereem. Ku bëgg a teet ay tereem nay yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci teet ay tereem. Sëriñ bi mas naa sëlmal gee julli gee ba sëlmal dama ne koo xam ne julli dana jariñu ci julli gi ak ci mbir yi. Koo xam ne nag mbir yi da koo soxlaal walis julli gi du jariñu ci mbir yi du jariñu ci julli gi. Dal cee teg ne jaamu yàlla mooy liggéey bi ñu sant. Jëfi aada yi nag dañ leen di dimbali rek ci jaamu gi. Kon faqu anfusakum wa ahlikum. Bokk na ci waxi Sëñ Touba yu am njariñoo yi. Mas naa julli ak takkusaan ak timis ba sëlmal wax ne barab ba ñuy dekkee ak ba ñuy daje daa soree lool. Képp ko xawal julli juróom nag dañ koy defaral ci yoolub ay julleem ba àgg fa ñuy daje. Ku daawul taxawal julli juróom nag bu dekkee japp ci tankam namam wuti taxaway ba mom lepp sa nga xamne dañu koy jëm njariñ gannaaw tuub gu sel mi ngi melne ko waccu ba nopi diko lekkat ko waccu ba nopi ñu lekk loko ki nga xam haram wala gannaaw tuub gu sel mi ngi melne ñu lekk lo ay xal wala ay jitt da ci tekne bu len ko bax wowe ci ñam bu bax na ngeen lek waye ku len bëgg wo ci lek am wacc wala ay xal wala ay jitt bu len nangu lool digal la sey ba ci jangale mi sello yi masna wax ni sunu borom de bi mu waxe la ilaha illa allah ñepp dañu gëlem ndax xamuñu ni ñi jamo yalla te xamuñu luy deug deugam la ilaha illa mu tek ci muhammadur rasulullah manam moy mo len di wan yon wi ngeen may jamo dadi wax yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mom sunu rasul balikh yonnte mi jotali ne li war ak liñ ak li dagan ta am jariñ ñoy yonu aduna yi li war ak liñ sop ak li dagan ta am jariñ moy yonu aduna delu wax ne haram ak liñ sip ak lu dagan tay yak ñoy yonu sawara sunu borom tek ci ne kon wama ataykumur rasul fakhuzuhu wama nahaykum anhu fantahu em yu sel yoyu mune bo xame ne la amna katan bi digal la digla tere la te kum woor la ne man na lepp def ay ndigalam di baye ay terem bo xame yitam ne lu ko neex mu am do jema wote ak mom kon so sa yo xalaté lu bax def ko bo xaya xaté lu bon gaawal toop ko ndax yalla xamna lepp te mi ngi and ak ñepp te mi ngi don dundu ba ken dundul ak biñuy dundu ak bu ñepp faato day dundu te du faatu mi ngi deg mi ngi gis bimu ko waxe tek ci ne alam tara anallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwi salasatin illa huwa rabihuhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم بوكنا جي سونيم يو ام نيرنيو مونيل مبولم لي نيي بيغ نانين كوي ووتي سي توب يالا مبولم لي نيي راغال نانين كوي فيغي سي با يالا كيب كو داو جيم سي لو نيه سونو بروم لي مو بيغ ليب daw jëm ci mom ku daw jëm ci luddul lu neex sunu borom nak limu ragal lepp daw jëm ci mom bokku na ci waxi seigne touba yo mune bo de gis yalla mudila may aw mune mbir mune bu fekke yalla rek nga ci gis yalla dana la ci may aw yi mom ci mbir mune dila fegal lor ci lu ne ndax mo bind lu ne loko gis mu def ko bu bulay agale ci mom loko gisul mu def ko kiray luy dox sa digal mom wal hayazu billah serigne bi neena muccu ak jammi adina ak alakhirah mi ngi juddo ci yene aw yiw ak wax ko ak def ko ak takoko am na tank ci bey wi bey di in wa qul wa falasim taslami mukarraman rumil ula bi kalimi serigne bi neena ku daw jëm ci aw yiw wepp yiw daw jëm ci mom ko daw jëm ci luddul aw yiw jëpp lor daw jëm ci mom kon fa firru ila llahi jami'an serigne bi neena yalla sunu borom da digle digge téré tekko bok na ci rafen jott di def limi lim la digal di yaakar aljana di daw lim la téré te yaakar mu ci safan bok na ci top njort nak bayyi top digal di jëf ay téré and ak di yakar ak wala seigne bay jahat di dun nan aljana ak top ci dem sawara ak moye ci dem yar yari barab yi bo ci dem dalal di sobu am ngiram
0: xamne yon bo ci sobu
1: yalla kan man na lu ne waye du tax mu def lu ne
0: ci lo
1: ngir sak nab dekk fune wutul ko am ngir mu ci
0: ay layla
1: waaw seigne bi masna selmal takusan batay julli takusan bu nopi ne ku bëgg tabbi aljana lol ci tangoru metti lako wax taxne ku bëgg tabbi aljana la ci top indigalam ku bëgg mucc ci sawara na djublu yalla ci baye ay terem dané beurit du amna bisit mu wax né na ngeen di so la len di gungé ci sen bammel di len fa wétali ba ngeen ci adam té moy jëf ju yow dané ana lan mo len ni wétali ci sen bammel ak di len gungé moy al iman al islam al ñu len di gungé dané iman moy fi bokut ak nam ko fi rewone fe nga baña bokalé yalla ak dara islam moy lo man ci liñ la digal nga def ko ihsan moy bokoy def buñ ci ande ak yaw nga def buñ ci ande ak yaw nga def yamal yit ci ak ñak ci wé bokko na ci jangale mu sel yoy mu ne xam xam ñaar la buy jariñ ak buy lor bi jariñ dalay womat jëmele aljana bi lor dalay womat jëmele safhat bismillah da ci tek ay bi inna ma yakhsallaha min ibadillah
0: kon yoy yep ne rek ay ndenkané la yox niñ ko do xor rek mën nga ko jëlé ci alquran ju wër ak sunna kan melna né ñi nga xamné xeyna ñu dégg yeggul ci jëriñu ca jang lo xamné dana leen may ñu jëriñu ci directement te xam nga sax ay sew sew yu bare ngi ci ndax suñu borom namuy waxé ak famuy waxé xeyna du ñëpp waye mu tibé fa tibin wo xamné dinañ ko jégel tax jëriñu ji wala jëriñu ci gëna yomb ci ñun kon lool yëpp day délu ci ay gëneel
1: jëpp day léral ay alcorane
0: mi ngi na
1: mooy wax joju muy wax naan ene amna ko masalaat ne ko innal muluka isa dakhalu khariyatan nafsaduha mu ngi koy firé ne ba ñu ci xam de moy innal muluka naka buri isa dakhalu buñu tabbe xari dekk afsaduha ñu yaq mu ngi ko aw dane ko taxal ma firil lako innal muluka naka jikko yi ñaaw yi isa dakhal yatan ci ab xol afsadu han yaq ci dig alquran gi dafa yeme ci bir lol non motax mu da amna batay ci hadith amna ku masalaj ne ko niyatul mu'min ablahu min amali nu ngeen koy firé mu ne ko yene adig mo gëna jot jafa mu ne ko desna da ngay wax ne yene ku munta jëf mo gëna far jëfi ku yenewul dané ko ay bo yame ci lool day gatt
0: kon lool yëpp la fay déllu ci dégg gi
1: bokk na ci waxtaanam yu sell yoyu masna wax né talibé yi dé dañ ma bét ma bétat len ñu déllu ma bét ma déllu len bétati waye dootu ma bét ba muko dané fiñu ñëk bété moy bima juggé jëm ci sama borom te yaakaaru moon picc top ma ma gessu gis mbolam ma fawul fofu bet nañ ma dani way fiñ ma betati moy ñom biñ may top dañu japp ni ëlum ci adina si xewu liñu fogutoon fiñ ma betati ñom moy bima leen koy jox dama jappone dañ koy dello ci ñu mujj di ko fawé fi ma leen betati nak moy dootuma xeexal kenn waye ku jup ma nekk ci sa jiba
0: kon yoy yep melna ni lolu yu jara bayyi xel la waye yu mam yu bari njariñ la te boko xolé itam lolu rak ab junjé gi ci ab léral nga ci kan bet yoy nak dafa am luñ ci mëna jangat mam su digënté ak mom ak fim ñu faré itam ak ban taxaway lañ wara taxaw suñ digënté ak lolu kan yaakaarna denkaan yoy te xam ma ñom dafa melni alquran rek alquran du waxal bu gatt rek day wax lo xamne fiek jamono ngi wey rek ku ñew mën nga ci jeriñ ñu ñew itam mën nañ ci jeriñ lool mu ngay gëndum señ bi nga xamne lu ma sa wax kenn ku nekk itam lu ci bare lu dul lo xamne dafa am ak jago bop kenn ku ko deg dafa melni melo bobu moy biñuy gis ci alquran rek xamne ñen ñi sax dañuy wax ne li tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax bu ko daan ci mom la wacc mu dégg ko suñ borom xamal ko xon mo sharhu ko mu tafsir ko ay dañ ne wax ne kon ñaara ci am moy ginnaw alquran lepp ngi ci te ba jamono fi mu toll nga xamne technologie ak science ak lu mu jëm kanam bari na ci borom xam xam yi nga xamne sax duñuy julit dañu soobu ci mbir diko geus way at so ci lol ba fañ ci egg buñ delo ci alquran dañ ko ci fekk ñu wax ne nak ñaara mëna am bo bu ko firi won ben dana wax lo xamne sahaba yi duñ ci xam dara wala bok bu den sahaba yi rak la waxal kon ñi ñew ci ginnaw gi xeyna lamuy wax sax du kiyati ci ñom ay kon alquran nonu mu kiyé nga xamne lepp gi ñu xolé waxi señ bi tam dañuy gis ne da fay valable jamono ju ne kenn ku ci nek rek mën nga ci delu gis ci lo xamne señ jeriñ lay doon kam xamna ni ba tay rek xeyna namé touti sax dinañ wara mëna and ak yenn ci mbokk talibé yi nga xamné bëgg nañ dugg ci ci waxtaan wi té loolu itam nga xamné ni nga ko junjé ci ndjal ben bashiran wa nadhiran mel ñaar yoy ñoy wara teunk nit ki ndax nit ki dafa am melokan wo xamné lenn rek bu ci soobo xeyna dana soxla lu ko indi wat nga xamna ñe mel moy teunk nit ki tax ba xawfa ak raja bi nga wax mu mën ko xamne da ko wara boole de ci digg bi mo koy tax wax nañ ne nit ki bu deme ba mu jëm mom bu boba raja gi muy yaakar li moy wara gëna wat
1: lim bëggon moy nit ku neene ci digg bi wala takun mufarritan
0: aw mufarritan bil istiqam wal melna ni ñaar yoy xey na ñoy dimbal nit ki ba fam wara nek ci digg bi
1: mu nek dana ci bari ño xamne deugereul seen yaakar ci señ bi ak di len won katanu señ bi ci boromam lay lu jam solo la
0: ndax moy li nga xamne moy jeri
1: ndax lolit ginaaw mom mo wax ne kulliyati muhjisatun taakharat kon ginaaw leppam kiman la kiman nak moy lo xamne lu xoti bax mo ni wax ne bana li kulli man lahu sah kaunu ila kharqiana
0: wa lu xoti bax li waram di wax
1: xar bax wa lolu señ bay jaxatam ngi dund nan ko xamne xar baxay mbiram jant bu fenk ak mbiram ko xamne bax rek kay mbiram ci melni bir la ku ñu xaral bax du neexa nekkal dana la tey def ba nopi tey def lamu la tey def te du ko yakal da boko de roy ci loy jaaduna lu yonale fa
0: kan batay rek xamna ni ci fatali niñ len ko xewon ni ngeek ce site ne ci sen emission gis gis ñuke won di waxtane salas bis mag bobu ci ñun muy bisu magal toba ak ni li ci bi wax nim ko diglé denkané im jox wa denkané serigne toba ak waxam nga xamné lepp rek jëriñ la lo xamné buñu ko topé dinañ gis jëriñu buñ ci mëna jëriñu kan xamna rek duñ def lulul and ak yenn mbokk yi bu ko defé buñ démé ba lañu yëkëti jotaay bi ci mujj gi inshallah xeyna yenn ci kaddu yu mujj yi ané ak niñ ko jé won rek xeyna baloko ci xassaayatu Serigne Touba yi kon ñu jël mbokk mo mu salaam wa Serigne bi ko Serigne Khadim Serigne Khadim Diagne ñeen def amna Diagne ba bal nañ leen yalla nañu yalla boole bal amin
2: ama
0: ngi deugante wa xaw nañu gëjë deugante kay jere jeuf jaan
2: jere
0: salih mi ngi lay deug ni lay
2: deug
0: jere jeuf jere jeuf jere jeuf jere jeuf jere jeuf jere jeuf ni
2: sama bokkal jere jeuf ni sama bokkal ni bokk ci mal
0: gëm
2: jere
0: jeuf jere jeuf ni lay sante bu baax ba tay rek xamna ni 88 628 05 54 kon yoy nga xamne yu am solo la señ bi juñju ko wala fatalante ko ak ñun ñu ko baye xel bu baax bu ko defé alaykum salam waaw señ bi ko ko mel na fa soufé dé ma lay neen def ana wa gaayo alhamdulillah jere jeuf amin ya
2: rab
0: Mm-hmm. amin ya rabbi amin barkin amin amin jerejef sant jerejef kon batay rek ñi ngi sant mbokk momu di gayof kon batay 88 628 0554. Xamna li waxtan wi tam ak solo si ñu bayyi ko xel, bu ko defé tam ñi wote bu mëne jëm ci bum ci yool itam dañ ci gëna sant. Assalamu alaykum.
3: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
3: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Señ bi
3: wajal midadi fawqa kulli ma'i
0: barakatan
3: kama tasma'i.
0: Señ tar.
3: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
3: Makhtar Diop Nour daare ni may wax yow ana Serigne Saliou.
1: Serigne Makhtar
3: daare ma ko baax
1: ak ñi ngi ci yaare bu baax
3: tawar Serigne Saliou.
1: Waaw
3: Makhtar Diop Nour daare
1: ak jerejef Diop jerejef
3: Diop. Ah Mouride yépp déggati nante
1: alhamdulillah rabbil alamin.
0: Seigneur Makhtar Diop ñu ko ziaré
1: fonk nooru dal
0: ndeysaan ñu xassida gu yéme
1: waaw tubarkala bu ci kiwani señ bi yamon dal
0: ma doy sa alaykum salaam wa rahmatullah
2: ñiar baax baax
0: koku
2: Ahmadou Mbacke fallu soaybu
0: ta señ
2: Ahmadou
0: Mbacke ñu ngi
2: leen di ziar baax baax defal li émission baax baax
1: jërëjëf jërëjëf
2: Mbacke mo la andal baax baax baax ñepp nga ni tok di diglu émission bi kenn nalu
1: jërëjëf
2: waaw te xam nga nak magal gi mom xeyene mira suñu bop rek yobul lepp ko ba
1: alhamdullilah
2: amna kepp ku ba ci def du ko recc Serigne Touba bu wéré
1: jërëjëf
2: amlé ci mom yam ci mom rek ko faaw
1: té
2: muslu lepp nuru mom
1: alhamdullilah
2: Mbacke sant nañ baax
0: jërëjëf
1: man am na mbokk talibé yu nekk faaxé xanu bëgg siñ bëgg lañ koy wax bëgg siñ Touba
0: lu am solo la xana li ci nit ñi di rawante loolu ci
1: loolu ci loolu la dé
0: ginnaw mom sax daani li ikhdamin nabi hubbu zaatihi daani ila bati alaykum salaam wa rahmatullah waaw koku señ mohamed mbay sam bismillah na ngeen def jërëjëf yalla yalla nangu jërëjëf alhamdulillah jërëjëf
2: tay mo mourid yeb ko la gum sun
0: tam alhamdulillah
2: sin sari mo ngi ci ziar te xam ni ko ngal trop trop do amu ñu sëriñ ko wax ma dal gum mo ngi ci def bo dem ko am
0: ay sa
2: ah bo gum ko fekke jamo mourid yeb rek sun ci ba def len ko sun
0: tam amin amin
2: ah bo yeb ko dem rek xam ni ko waxtan
0: Amin.
4: Assalamu rahmatullah.
0: Ah señ bi.
4: Wa alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
4: Ah señ man Cheikh Seck rek docteur.
0: Cheikh Seck.
4: Waaw ñun dañuy sante bu baax baax baax. Li tax ñuy sante moy defaru gi ñi defaru kaddu yi nga xamne ñu koy déggé ci bokku

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. مبوك تالبي ما لي نيو دي لن زياره دي جيتال سي نيو بي سونو كليفه يو باخ يي سي جتاي بي اك مولم وا كوريل ولا وا دائره مقدمه الخدمه دي لن دوكيل بو باخ سي ليغي يو ام سولو ييغا خامني ني نكوي تاخاوي ci wéru sédd bu tedd wi lépp dugg rek ci liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne moom la njaboot gi di wëyal. ñuy ñaan yàlla nangu lépp te tasaare ko ci mboolem jullit ñëpp ak ci mboolem doomu aadama yëpp ci daraja Cheikh Amadou Bamba radhiyallahu anhu. Waxtaan wi dañ ne woon nañ waxtaane Cheikh Amadou Bamba radhiyallahu anhu wa ardaahu wa ramadan moy Cheikh Amadou Bamba ak wéru koor. Insha Allah itam noonu rek lañ ko nar a defee, mooy dañuy jiital baat bu njëkk bi mooy Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu, teg ci nag wa ramadan mooy digganteem ak wéru koor. Faw ñu jëkke baat bu njëkk bi mooy Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu wa ardaahu wax tuuti ci ak dundam ak ay meloom, doog a agsi nag ci digganteem ak wéru koor. Serigne Bamba Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu xëy na kenn umbuliwu ko, waaye fàttali rek ne moom mi ngi gane àdduna fii ci Mbacke Bool ci atum 1270 ci weeru ci gadda ak yonente bi alayhi salatu wasalaam 1270 tolloog 1853. Mu nekkoon jëmm ju sell joo xam ne yàlla ci boppam moo ko sottal, yàlla ci boppam moo ko tànnal boppam def ci moom mboolem la ca ne mu sotti teel a sotti. Sidi Ahmadou Dismu dafa wax ne jëmm la joo xam ni yàlla dafa sotti mboolem lu dib taar ci jëmm jojee. Léppam jag, léppam rafet, léppam jekk, léppam yéeme itam. Xarkanamam boobee doonam xarkanam boo xam ni bu taaru la te rafet te jekk. Cheikh Ibrahima Diol Massari dinaa wax ne xadiisuka li ka asun min al xamri mutribun wa dikruka shahdun fi lisaani mutayabu wa wajhuka badrun ida majtalaytuhu tabarrada akbadi allati tatalahabu. Mooy sa xarkanam bi dafa mel ne weer wi wala moo dàq sax weer wi, am na fu mu wax ne wala anta ajmalu min sinim maari sama, yaa dàq weer wi dàq jant bi, waaye bu ma lay xool mboolem metit wu nekkoon ci sama xol ak sama xol bi nga xam ne dafay tàkk di jër-jëri ngir ay metit ak ay njàqare day sedd guy ci gis gi ma lay gis. Cheikh Ibrahima Diol Massar yi xam ngeen ne wax na lu bari ci diggam ak sëñ bi ak cofeel gu rëy gi nga xam ne moo nekkoon ci moom nga xam day feeñ ci mbindam, noonu it la nekkoon ci mboolem mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëñ bi. Sidi Ahmadou Dismu moom wax ne nga xam ne melal na ko, wax na itam ni kàddoom kàddu gu neex la woon, gu suufe itam la daa doon, ay jikkoom it yëpp rafet. Mu nekkoon jëmm ju tuuti njóolut ba ëpp gëttul itam. Waxtu wu ne itam xet gu neex moo daa bonnee ci moom, foo ko jege rek xetu misk wala sikki moo lay njëkk a xeeñ. Wax nañ ne Daoud julli lu may ne dafa tuuroo biteelub sikki doog a julli, bu ma saa di toog it penku la daa jublu, ay yéeréem da daa doon yére yu ëpp, rawatina loxoy mbubb yi da ko daa ëpp, waaye yére yu ñagas la daa doon yu weex tàll nag li ci ëpp. Mu nekkoon jëmm joo xam ni léppam ci kattan la ko daa defee, bu ma saa wax allahu akbar ci jàkka ji ñëpp koy dégg doole la ko daa defee, bu ma saa sujjootit noonu, bu ma saa rukoit noonu ak tàyyel moom mosu koo jege. Mu nekkoon jëmm joo xam ni wax nañ ne bu ma saa di dox
kum andal mo lay raw ngir gaaway dox ba waye dox ba lamuy gaaw gaawit bi yaqdar ci ak wegelam ak ak dalam doron ab gawar bo xamni bu meuna war fas ba nari ganari jamono yam fa nekke dañ da yem nim nekke ab gawar ak nim meuna waré fas ak nim ko jekke ak nim gaawé ci dawal aw fas mu nekkon ko xamni du waxi la rax waxam jep digle lu bax la ak téré lu bon gaawona tontu lol nak loko wax mu dat lay tontu fasase tontu li tam day jup xoc deppok la nga don laaj musula tim ci ak dundam lumay ben yon lolou cheikh mohammed basir wax waxtu ne japp la def bu ma sa di japp itam dara du ko te meuna japp yalla da ko natawon ay xéeti wëreedi yu bari ci aw yaramam waye musuko te japp seigne basir netlina genn tab gu metti gu ko massa dal go xamni da don soti rek dara ju bari ak deut ba mujju derbi ci bom xar ba kenn gisatut lu bok ci derba nga xane lu xonku ciur ngay gis mu yap yaramam waye teewul nen da ko da japp diko bom bom bu metti bo xamni yow miko fekke day metti ci yow nga yakarna xana loxo bi dafa saxul ci mom fekk mom da ci da tek diko wax nan ko yow loxo bi mo xam yaangi gene deret wala nga wer lula neex nga def waye man jam la bu yalla digal ma japp fawit ma japp nek non julli gune da ko da jappal mom seigne touba dara wax ni man duma jefandiko ay sel du seli dine du seli ada dal di wax ni ndax xam ngeen lan moy seli dine seigne basirou moko netli tek ci ne seli dine de moy mel ni japp nga julli ci ñaari julli farata nek non ku bari won lumi wor la manene daoud dok danaka koram bu massa wor ba ngonit daoud dok lim da doge koram ak lim da lek ci guddig yep dopp danaka ben tibbu baray li ci ep ak ay xéti lek yu démé nonu ndox itam danaka daw ci wessu bu ma sa dog ba wor ba ngon daw ci wessu ñetti koxi ndox danaka waxtu wori itam dara fanané dundal guddigi musul nelaw guddii mom cheikh mohammed radhiyallahu anhu moy jëm jo xani musta am neeguk nelaw wala lalup teud musuko am lal sax daw ci teud da ci da tek téréem yi alquran rawatina non ñi ko waxe diko tour laj ko lañ diko ci soti musula jëfëndiko itam yombal yomb yi nga xamne mo am ci l'islam xam ngeen ne leg mu yombal mbir ay mbir waye yoy musuko jëfëndiko mom señ bi amon na sax yu dagan yo xamni yépp yu dagan la mu bayyi ci lu mat fan wër ak ñett moy lim tudde laj asmana laj ñaar fuk ak juroom ñett la won kah ginaaw mu yok ba mu fan wër ak ñett yo xamni yépp yu dagan la yu ñeppi def la mu bayiko ngir yalla ak ngir deddu aduna buñ bëgge xam jëmmi seigne touba ci gattal seigne moussa ka da ko melal melo wo xamni man na ni lepp seigne touba ma nga ca te gatt lol ci xassidam gi mu tuddé boromam wax na ne meloy bambangi waju xamul na diglo te roy roy lu jikkom mo xam boromam di jox aji laaj di dimbali ay dekkalem du togn te ku togn mu jéggal la ngir boromam di may ku ko bañ di wo ku ko fagn di neexal safo ku ko sof kudul kuy moy boromam di faj aajo ka xam lay mbot di xeexal di genné ruh ci tuskare jox boromam du moy ngir tit du pokere mbek lu reey reey du beug du bañ du faale ludul boromam du jaq du reut du jaaxle du fatte yonen te meusta tawat lu xew ci kudul boromam du daw ay non du yox ngir pexem nit du sukkandiko ci mbam bu kudul boromam lu mbir reey reey da koy far doli ak ngam lu mbir reey reey da koy faf doli ak ngam du yokki du daw di mbeur mu farak boromam du wop ba tax mu wagnik jaamu yallam du tis ba mu tax mu wor faratay boromam du deg ak noddu mba kabar te teewul lu taw ak lu liw ngir boromam du tab jabatim du wute masul di mamum moy kuñu jité du gapru bis du wéru julil boromam du ñak ba tax mu boddi kurel yakoy laaj du denci alal lu may téré boromam du dox di nelaw ci ay lal guddi cey ki du lek ba reg day mos ngir boromam yeureum naw ndaw xamal len yonu batin teral naw mag ba jebal len boromam te tal na ci rewmi tal budul fay ci dunya masefu ta gis kemam cey mok boromam deur bané keng noy bané nem ci wet
te am njambar gu tar te ragal boromam woyof bané toy dis bané gan ci wet lewet bané dom saf sap ak boromam sawar tele wut te yaatu te xir te am ngor di tabudul je di tabudul jel lum am jox boromam rafet jëf saf xoram du waxata rewul bari teggin ci kum gis ngir boromam du xejj ak sen du ay mbokam du jambur ku ñew mu teral digal la nga xam boromam du boddi du ñaax du janni du xotti satir dalay yaatal efeul la nga melni domam du matte du jew du janne du rok du sisit du rummi du mer du xol ci luddul boromam du xaste du dore ñekul bay fayanto du dog wor maaki bokkam ba boromam du fatte du fecci wolere musta wor nit du qaddi du nago yermane ngir boromam du bew du bajant day ware ka waru du jek ba fukki masam ngir boromam du retan nit du farfarlo du tas nit du yaqab der du tas nit ngir boromam ndax am ji way jikko yonen la lambo mané futa lim ngale nganelam yek boromam lolou melal na la mbollem jikko Seigne Touba ak melo Seigne Touba ci gatal Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu batay kenn ku ne xamna ne yalla rek la bëgg yalla rek la mësa bëgg ci dundam lepp lo gis ñu ne bëgg nako ginaaw yalla da ko bëgg ngir yalla wala manam yalla ci bam wax ko ne ko nga bëgg ko digal ko mu bëgg ko wala muy lo xamne yalla da ko fonk fonkel go xamne taxna señ bi bëgg ko ngir yalla gennul ñett yoy ci misal xam ngeen ne mom ci bam wax na ne man da ko giñ sax ci yalla wax na yaminu rabbi inna rabbi ahab li min siwahu wan nabi ba'dul ahab ma ngi giñ ci yalla ni yalla subhanahu wa ta'ala mom la gëna sop ci lumay mom Allahu rabbi min siwahu li ahab waxna ko ci wërëb yu bare bare bare lumay yalla yalla mako gënal lol sax dara wax ne moy sama diine moy bëgg yalla dini yuhubbu man ilayna ahmada arsala hamidan alayhi sarmada dini yuhubbuhu wa hubbu dhikrihi wa 'abdihi rasulihi wa shukruhu sama diine moy bëgg yalla ak sax ci diko sante lolit ahbabtu rabbal alamin dini yuhubbu llahi ma hubbi alladhi al'ida qama waxna ko ci bëreub yu bare bare waxne man yalla rek la bëgg lepp mit dako joxone yalla man na ci misal ci wenn beyru gat ci bir muqaddimatul amdah lam waxne la huddahra niyyati wa ilmi wa khidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila sukli beydo da ngay sel ne lepp lum jox yalla rek da koy xeb lepp lum jox yalla day mel da ko xeb joxat ko lam yakane mu gëna reey lolu xebat lolu joxat ko leneen lum yakane mu gëna reey lolu la huddahra niyyati moy sama yene yep jibal nako yalla moy lepp ci mom rek la koy def yene yu sel yo xamne yep ci yalla la jëm wa ilmi sama xam xamit lima xam itam lepp jibal nako yalla joxna ko ko wa khidmati sama liggey itam nonu limay liggey wa ruhi sama ruh joxna ko ko wa jismani wa kulli sama lepp farna ko ko jox mom subhanahu wa ta'ala lahu irtihali wa ilayhi sakani ma ci mom sama dox bepp ci mom la jëm fofé moy sama dalway bala ma am ak dal rek dama ag fa sun borom tawaraka ta'ala te bobu bam jugge la ag ci mom hubbi fi llahi wa bughdi fihi kumay bëgg itam ci yalla la lay bëgg kumay andal ci yalla lay andé yow lumay bañ day fekk yalla ko bañ ma bañ ko bihi uadi wa bihi uwali moy kumay japp itam wala may and ak yow yalla la lay jappé kuma nonu itam da nga yalla la lay moy tax ma non la ndax yalla la nonu nga dib nonu ma non la ngir yalla bo sété itam alcorane gi nga xamné moy waxi sun borom tabaaraku ta'ala non la ko seigne touba bëggé won ndax waxi yalla ci kaw suuf di melo sun borom tabaaraku ta'ala nga gis mu wax lu bare bare wax né ya kitabal karimi anta habibi wa khalili wa qablu kunta tabibi moy yow téréb sun borom bi yow yaay sama soppé yow la bëgg fenen wax na ne kitabu rabbi li khalilun wa habib yuhibbuni bi hubbihi kullu labib wax ne alquran moy sama xarit di sama soppé kep ko am xelit bo may bëgg dang koy jaaré ci alquran yuhibbuni bi hubbihi kullu labib bihi yuhibbuni labib ca jazibul qulub dala wax itam ne uratiluhu ma dumtu hayyan wa aktafi wa anfi bihi iblis anni mata dabba waxtu ne itam diru sama giru dundu sama diru may nek ci kaw suuf duma dañ di saxal di jang alquranul karim subhanahu moy wax yalla ji subhanahu wa ta'ala
dara wax sax ni tartilu dhikrika ghada ladhati liyawa birridwani sunta dhati jang alquran ci la sama banex nek lolou la wax bo gisee itam alquran ci mom bu fekkon mom ngay waxtan da ngay japp ne lolou rek mom la bëgg waye bo setlu itam sun borom moko yabal moko wan joxagn ko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dal koy deug mu dal koy deugmal momit seigne touba bëgg ko bëgg go xamni bo doon waxtan sayyidina muhammad da ngay yakane mom kessé la bëgg gis nga billahi ahbabtu rasulullah da fay gën ci yalla ne bëgg na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana fa waxne billahi alladhi la ilaha illa huwa hayati wa mamati wa harakati wa sakanati mbax ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sama lepp sama dal sama yeungul lepp mang ko and ak mustafa sallallahu alaihi wasallam ahmadun al mukhtar qat'an li ahab min khalq man huwa ilahuna al ahab moy ki mo geural ci mbollem li yalla bind mom sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ghanimtu hubb al mustafa wa aktafi bidhaka fal mu'ta kafafan yaktafi moy man lima yalla jox doyna te doylo nako ndax kuñ jox lu day da ngay doylu te lima yalla jox moy beug mustafa sallallahu alaihi wasallam beug sayyidina muhammadun dhikruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'da'i wa rahati tuddu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mo xam damay julli ci mom wala makoy tag moy sama wetalu aduna ci la sama mbektene moy leeruk sama xol ak leeruk sama ciir yep ba ag ci wax ni dama lap ci beug yunus bin ali sallallahu alaihi wasallam ghariqtu fi bahri mahabbati ar-rasul kon gis nga sayyidina muhammad da ko beug ngir yalla ndax yalla ko ko joxagn wéru koor wi itam noni la démé seigne touba dafa wax ba tay ni beug na wéru koor waxna né inni uhibbuka ya shahra siyam bila ghishin fa ahlan wa tarhiban bila adad yow wéru koor day man beug na la beug go xamni gu sel la gu set gu dara la xut beug sel go xamni daray sik raxu ca waxna ko fele nak inni uhibbuka hubbat dhati dha talabin mana jëmmi wéru ci bom la bëgg rek ngir yalla waye du ciegi dama ci am dara wala dara nekkal ma ci dama ko bëgg rek mom jëmmi wéru la bëgg washhad bi hubbika hubbat dhati ya amali waxna ko batay beug gog mu ko bëgg nak bo selu da ngay gis ne yalla ci bom mo fonk wéru koor motax señ bi bëgg ko señ sun borom waxna ci hadithu qudsi bi imam an-nasa'i netli waxne as-sawmu li wa ana ajzi bihi mana wor koor mako mom man yalla subhanahu wa ta'ala te man makoy fayal sa bop yi ci dess malaika yi ñokay calculer di xam la nga ci wara am ci tuyaaba ak la nga ci wara am waye koor mom dane man mako mom kullu amal ibni adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi man koor mom fi dama ko sekhuta ken man rek mako man yalla fofu ngay degge kon beggi ko señ tuba beug ndax ne yalla subhanahu wa ta'ala da ko fonk ba ag sax ci li yoonte bi alayhi salam wax ne sunu borom guddi gune ci wéru koor dana ci gorel juroom benn téméri doomu adama yo xamni dañoo leen atté bañ wara dem sawara ñu génné leen sawara duggal leen aljana guddi gune ci wéru koor juroom benn téméri junni ci ay nit muy 600 000 personnes waye bu ñëw ba koor gi jeex bis ba ko ba ca mujj muy fanéré lu guddiga suñu borom day dajalé mbolém lim massa gorél ci li wessu lepp ci koor gi lu ñu tollu lay génné waat ci sawara duggal ko aljana manam juroom benn témér jooni boko défé ba mi fanéré yon da lay jox fukki million ak juroom ñett ci ay nit koor gu né suñu borom da na len séppé sawara nga xamné mom ay nit lañu wax dañu naroon dem sawara nga xamné defuñu dara lu baax bokku ta ñi yëngutu ci lu baax li nga xamné ñom kenn du leenté mucc ndax yalla insha allah loolu leen dig waye ñi nga xamne dañoo demoon ba wara dugg sawara ñoñe wéru koor wu ne yalla dañ ci génné lu mat fukki million ak juroom ñet duggal leen aljana gorel leen libérer leen ci sawara loolu fonk wéru motax wéru itam fonk agna ci guddi gi nga xamne mo gën juroom ñet fukki jooni khairu min alf sanin jooni wér di juroom ñet fukki at ak ñett ak lu top genn guddi gi ko gën yalla dako def ci biir wèr wi muy wèru koor ak yenen ak yenen yu bari yu ci dajé motax señ touba itam xam fonk gi yalla fonk wèru koor tax momit mu sop ko ci lima yakar lolu xeyna lima wax ni yakana lerna moy lima bëgg lerna rek moy señ touba lo gis mu bëggat ko dako bëgg ngir yalla ak fu yalla tek lolé wala yalla joxagn ko ne ko bëggal li lolu moy tax mu bëgg ko digam ak wèru koor nak bari na yu fi dox
yu bare bare bare xam nga bëgguma dugg ci lu melni atay wëru ko rek nan lañu wo rek ak farata yi yoy yakana waxtaan nañ ko bu jall motax bëgg yam ci digam ak señ bi ak wëru koor ak nim ko dundé won señ touba digam ak wëru koor amna lu bari lu ci dox boy geussu ci bir qasida mi da ngay gis ne ci misal rek amna qasida am gu tambalé shuhuru rabbi ghadat shawahida li ya rabbi li kana shahida qasida gogu mang ko teunké shahru ramadana sirri moy wéru koor moy sama secret sama shahru ramadana sirri moy sama sirru moy sama secret nek don itam li tax wéru koor nek secret señ touba mené suko wax ndax secret borom rek mo koy xam waye ci bir xëssri da ngay gis itam yu bare bare yo xam day wax ne ci wéru koor la ko amé wala wéru koor momako defal amna fu wax ne shahidali shahru siyami wa rabi' bi hubbi rabbi wa zahzah al mabi' yashhaduli shahru siyami wa rabi' bi hubbi allah wa zahzah al mabi' moy wéru koor dama sérel bëgg gima bëgg yalla fa yalla subhanahu wa ta'ala wéru koor ci mom da léral sun borom séré ko ne ko sa jam bi di ahmadou de kula bëgg la lolou xeyna lenn la ci secret yi dox ci digënté ak señ bi motax nga gis mu da wax ne amna xëseer gum tanke shahru ramadana bishri bishri xëseer li bayit yi ma wax legi shahidali shahru siyami wa rabi' mi ngi nek ci xëseer gum tanke shahru ramadana bishri moy sama mbekté batay da wax ne moy sama wèr mo gamo ñoy sama wèr shahriya shahru ramadana jamaa li al muna wa lil ida qad qamaa ama fenen fu wax ne shahriya shahru ramadana wa rabi' moy mom wèru koor ak wéru gamu ñoy samay wér dina wax ne yalla mayna ko ko bin wax ne shahidallahu tabaarak wa ta'ala wa ashhadu al mala al a'la annahu salaba ilayya ramadana min 'aami masasin ila al jannati wa fataha li bi qadri 'azamati dhatihi abwaab al jannati allati wa'ida al muttaquna bima akhadhtuhu minhu bi wasitati barakati hurufi shahri ramadan moy yalla ci mom mo séré séralo mbolem al malaul a'la ne len wéru koor joxna ko ci ahmad bamba radhiyallahu anhu té lol né mi ngi ko def ci masasin la tamri bakkar aljana dootu ko nangoti yalla itam néna ubil na ma bunti aljana yépp ci barkep harafi wéru koor amna fenen fo xam da wax itam ne lolou lepp mi ngi amé tam ci daraja yaronte bi alayhi salam amna fu wax ni allahumma salli wa sallim wa barik ala man wahabta li bi jaahi shahr ramadan hada day gis ne kon amna lu reuy lu dox digënde serigne bi ak wéru koor ci ay secret ki mbir batay serigne bi waxna yu bari yo xam da wax ne wéru koor momako defal waxna ne yaquduli shahru siyami yaquduli shahru siyam mukhjil sa'yin wa qiyam wa fawqa ajri di qiyam inda qadimin quddima mo wéru koor joxna ma lo xamni gatchel na jëf ak fanané taxaw di neufilé guddi lu upp yoolu fanané taxaw di neufilé ba fajar bis bu set loolu lu ko upp lama wéru koor indil joxmako wajjaha li sahru siyamil barakat fi sakanati abadan wal harakat mbolem barké yi la wéru koor dajalé defal mako ci sama yëngutu ak sama dal yaqulu li shahru rabi'il awwali wa ramadana mufhiman kull wali ramadan ak wéru gamu defal nañ ma jox nañ ma lo xamni mo wédam lu kep kuy aw waliyu ci gañu bax ni jazaba shahru ramadan li karam baqin qadimin fa anaiyan saram manam terangay sunu borom ji tawaraku ta'ala la wéru lama wéru ko defal lolou day waran day waxat fofu ni wéru ko ko defal waye yalla ko defal jaar ko ci wéru ko rek lolou moy gatal gi amna yo xamni tam dafa wax ni mom yalla da ko defal waye nak ci bir wéru koor la ko amé mbir yu bare bare bare dina ci lim tout rek la ci jëk moy xam ngeen ne serigne bi ci ngeel benam jëk mu sanci touba ginaaw mamour ante seli bañ joggé fele ci mbacké kadior ak ni ñëw fi ci mbacké bol ba daru salam ba ñëw fi sanci touba dir bobu yitté mo doon gis yonnate bi alayhi salatu wassalam wax ju ne wax nako ci waxna ne kul zamanin la azalu atlubu liqa'ahu wa artaji wa arghabu kabura azza ma talabtu ya aziz
minka wa ma huwa alayka bi aziz moy waxtu wu ne jamono ju ne duma dañ mukk di sakku ak di xamem ak di bëgg gis rasulullah sallallahu alayhi wasallam tassek mom limay sakku ci yalla xamna lu reey la lu jafale ndax ñepp mënuñu ko am yoonte bi gaay yu bax yi gëna gor gor lu ci ëpp ci nelaw rek lañ ko gis waye gis ko ci lut ay nelaw ni lolu yombut motax mu ne limay sak kabura azma talabtu ya aziz minka wa ma huwa alayka bi aziz wa yalla nak telewut dara te man na lepp te katanam yamul fen te luko neex def te dara teunk ko itam mom sunu barat war ko taala kon mang la koy ñaan waye nak bi ñewé ba fi ci touba ci atum aissasin muy 1311 atum junni ak ñett témer ak fuk ak ben ci fi ci dekk bi di touba bi mu ko santé ci jakam ji ci darul qudus fofé la do l'i'tikaf ci fukki fan yu mujjii ci la gisé rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamné lolu ci wéru koor kon la ko amé moy ci la ñëk gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolu seigne basirou moko wax seigne basirou wax né awwalu ma ayyana rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu non la ko waxé moy ci la jëk gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lulu ay nelaw wara as-sitrin raqiqin shaffaf moy am tuti lu melni rido lu dox ci digënté mak mom batay xam ngeen né bimu jogé bimu ko tambalé gis fofu ci nelaw ci lulu ay nelaw la bëgg wax amna ñu ci wax yeneen gis yu ko jitu way yoyep lima gëna japp moy ay nelaw la ci way lool fi di waxtanam waye fi ci tuba xam ngeen ci rewéru koor la ñëk gis yoonte bi alayhi salam ginaaw bi itam bam démé ci geej gi ba ñibisi ba dem gannar at ya fa jëk muy atum 1321 di accessin at momen xam ngeen ni ci la wax ne gis na yoonte bi alayhi salam ci luddul ay nelaw mu jox ma wird wi di al wirdul ma'khudhu min Allah biwasitati rasulih sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan la manam muy lu reuy manam al wirdul ma'khudhu min Allah yalla ci bobu moko jox wird bobu yemul ci lolu yoonte bi la wax nga yobul koko mu indi koko lu reuy gi non lolu it mi ngi ko amé ci bir wéru koor ci wéru kooru 1321 muy lo xamne xeyna waxtan nañ ko fi señu isa ñom waxtan nañ ko fi du jar guddal wër la waxani mo dajale mbollem la nekkon ci yeku jitu yeb señ bay jaxat de waxne wala tara fi biladillahi ajma'iha man ya'riful haqq illa wirdahu akhadha ko gis mu xam yalla wala mu digam ak yalla ratax xamal ne da yor wirdu cheikhul bamb bi radiyallahu anhu wa ardahu ci wéru koor ba tay bokk na ci liko ci yalla defal moy alquran wax na ci wéru koor lamako yalla joxe muy sama momel ilayya rabbi salaba alquran fi ramadana fa shukuri ana moy man warna ma sante yalla ndax alquran ci bir wéru koor wi lako yalla yekati joxma lol lepp nak waxin yoy jall joxna ko wéru koor joxna ko ramadan ay maani la yo xamni mom moko xam ak digam ak borom ak ni ci yalla mayuk deg waye lu wër la ci anam gam ci jublu mom motax lolou du luñuy munaqa du luñuy warante nek non seigne touba wax na itam ne mbollem shuhada wa ahli badr ci wéru koor lañ massi ñom ñep siyar ci ko wax na ne ila innal ladina shahidu fil ma'raki wajahadu kull nafurin mushriki nahaw ila ziyarati fi ramadan da'ili wajhi man hababi fayadan way ci wéru koor wi ci le mbollem nya de faatu won di ay shuhada wu ca ghaswatu badr ci lañ massé ñom siyar ci ma fi ci wéru koor wi lool lu reey la yoy yep bo gisé lu ci na ci wéru koor lay wax na ci la ko am ag na ci wax né mbollem lima jaayante ak sun borom xam ngeen né ci bir mbindam da ngay gis muy wax lu bare bare lu mu jaayante ak sun borom tabaraku taala lim jaayante ak sun borom nak néna ñeeg gi ci wéru koor lama ko yalla fay lama koy fay ak wéru gamu ma ngi jox rek misal mu gatt mo xani bokut ak lé dara walil manam bokku ñaari misal yi sore nañ waye liggey bu ne da am waxtu ñu lay fay da fo xane nak ci wéru koor ak wéru rabiul awwal muy gamo ci lema yalla di fay di ma jox ñeegu lima jaayante ak mom bokku tak yenen liggey yi bokku tak yenen jaamu yalla yenen yami def moy wasala li fi ramadana wa rabi' samana ma anni ya inda allah bi' wala samanu ma anni ya inda allah bi' wasala li fi ramadana wa rabi' samanu ma anni ya inda allah bi' motax batay lu melne wirdu wo mo xon sax yenn geustu kat yi dañuy wax ne lu melne lim wax ne samadu qad awsalta li fi ramadan
ma rumtu minka qablahu bi fayadan ak ajran kabiran wa thawaban wal jaza wal wa'du li fi ramadan najza moy lolou ko yalla digon mu don ko yakar ci yalla don ko sakku ci sun borom amna ñi geesu ko di japp ne werdu wi la ci jublu way lu meuna xew wax na ci weru koor la ko amé yemul ci lolou wax na ne faja'ani fi ramadan al a'zami bikun wa bismihi al azim al a'zami moy yalla betna ma ci weru koor ak xewul gurey moy kun fayakunu kun fayakun maqama la ci maqam gaay bu baax yi moy li alquran di wax lu neex deug la nax yalla wax na ci alquran ne alladhi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna ñom bok na ci leen yalla defal moy lahum ma yashauna 'inda rabbihim 'inda rabbi moy lahum ma yashauna 'inda rabbi moy lu leen neex yalla fek leen ci lool moy kun fayakun lo bëgg yalla fek la ci lool moy kun fayakun lool nak maqama la ci maqam gaay yalla des koy wessu itam amna kenn ci ñom ko wax ne kun jusutuha moy wessuna maqam mom señ bi tam gina bi amut sik ci ne wessuna yoyu maqamat yep waye wax na ci wéru koor ci dama yalla jox daraaje joju moy daraajey luma neex yalla fek ma ci faja'ani fi ramadan al a'zami bi kun wa bismihi al azim al a'zami ak ismullah al a'zam bi nga xamne lu ci way wo sun borom foko woy rek mu wuy la ci kon lolit waxna ne ginaaw yalla joxat nako lu kawé sax ñortam moy waxna ne raqa ila fawqil muradi kulli fi ramadana muktharan li qulli madali alladhi hababi fayadan ma shi'tu minhu wonem lu ma sa bëgg rek joxna mako inda shahri ramadan madali alladhi hababi fayadan ma shi'tu minhu inda shahri ramadan kon lolu moy gattal ci nga xamne lu bare bare doxna digënde serigne bi ak wër koor serigne bi nak nim da dundé wër koor fofu lañuy jéxalé bu soob yalla moy serigne bassir dafa wax né wëru koor kana shahru siyami shahru eidin lahu fet la won ci serigne touba bu massa ñew mom wër wi serigne touba mom lolu moy fetam gi gëna reuy ma ngi jéggul ci baatu touba bi waye moy eidam gi gëna reuy la bëgg wax moy xewam wi gëna reuy mom wëru koor wëru koor serigne touba da ko bëggoon da waxante mom ci lu bare bare di wax naan jox na ma wax na ko nangam di waxante mom kon dafa melone jëm ju taxaw ci kanam waye non la ko señ bi fankon moy bu ma sa ñew señ bi sir wax na ne ca sa'ban lay tambalé wéru sa'ban muy wéru barax lu wi ko jitu ci lay tambalé diko wajal nam koy wajalé moy warate yim da warate ak waxtaan yim da waxtaan yépp da koy yok di gëna ñaax de nga am talibé yi ak julit ñépp ci ñu moytu seytane len da wax na len moytu len am po te itam ngeen wajal wer wi ndax mi ngi ñew ni ngeen koy wajal itam moy te lolu señ bissir wax na ne jotaay bu mbassa tok rek da koy wax wax ne na ngeen moytu seytane ndax seytane dara wax ne duumu ala tafaqqudi qulubikum wa habsi jawarihikum fa innal adu wa qad alima bi iqtirabi habsihi li annahu yuhbasu idha dakhala ash-shahr wax ji guddul la dama ko wax rek ci wolof moy señ bi dara wax ne bako na jotaay lam ci da wax moy na ngeen di nem ko seeni xol te japp seeni cieur ci lepp lu neexul yalla xam leen ne nonu yalla bi moy iblis day waxtu wiñ ko wara jeng teunk ko da fay jage ndax koor bu ñewé dañuy teunk seytane jeng ko ba du mëna yakal ken fina lepp lu way def ci moy yalla masalan xeyna sa bakkan mo la cey jeme ak sa banexu bakkan waye seytane ak iblis yep dañ leen teunk señ bi nak daal wax na ginaaw wër wi dañuy teunk koge muy setané mom yitté moy balañu ko teunk dana am jiw wo xam dana ko duggal seen xol jiw wo bu koor gi dox muy mag bir koor ga digg koor ga nga xamné mom meunatu dara jiw wo day mag di jëfëndiko bakkan ak banex ci yow ngir dila def lolu luma yalla motax mo da wax né wéru ko wéru barax lu wi na ngeen farlu te itam xir lol ci nem ko seen xol fexa bay setané bañ ci def wenn jiw bañ ci def ben luñu manam bañ ci nen ci xol bi señ bi da wax ne li tax ma len digal lolu moy su fekke ne seen xol selut setané nen ca wala mu def ci jiwom wow bir koor gi mom do ci mëna def lu jek danaka da ngay tayal do na fi la bu ñuy ki nga tayal lek gu bari wa ba'dhum yaakulu aklal baqari melne nagu wi xewlu rek nga xare do tala
manam jaamu yalla yi sax do ko tal seigne diwa nak da wax ne lolou bu ngeen fexé ba moytu ko li tasfufal li tasfuwal afidatu wa tasluha li waridatil mawahib moy seen xol day sel bu ngeen fexé ba setané dugulu ci dara seen xol day set day sel day lap lolou nak moy tax li jugge fa sun borom ci ay leer di man di rot ci sa xol bobu waye bu fi setané taggé wala mu def ci jiwom wo xoleru yalla gogu du tabbi mukk ci sa xol bobu te itam xam leen ne wer wi wer la wo xamni bunti aljana yep dañ koy ubbi lu way ñaan yalla nonguko lu way def ci lu bax it ñu yobbu ko fa sun borom tabaraka taala mom mo koy fayal bopam malaika seen yon nekut ci lolu mo tax señ bi da wax ni al hadhar min al adu fa innahu mushrifun ala qulubikum xam leen ne setané mi ngi taxaw ci seen wetu xol di xol rek fu ngeen sagane mu ñew def fi limi def xam ngeen ne setané bo tuddé yalla wala nga nek ci fu ñuy tuddé yalla dalay daw sa xol day daw sa xol waye so sagane ci tuddé yalla moy tok nopi bañu tuddé yalla day da delsi ci xol bi motax mu ne na ngeen koy fuglu ngir mu baña def dara ci seen xol seigne bissirou da wax ne itam ne bu wéru ko di jupsi ci baraxlo bi lay tambali di def jotaayam yoy rawatina ak ñi nga xamne ñom lay terbiye ci wa kërëm ci kër gi ñim fété walu jangum alquran da len da wax na len yeen lu ngeen da def ben neen ko ful wéru koor bu ñëwé lu ngeen da def ben rek neen ko ful ay yoon def ko ay yoon ñi ko da liggéel itam non len da wax ne lu ngeen da def ben itam neen ko ful mbolem télébé yépp nak da len da wax ne na ngeen massé jotaay yi nga xamne mom lay def di ci waxtaan ak doom adamay di len ci dag di yëkëti seen yitté ak seen pass pass yoy it kenn daw ko manké mom ñeppay ñëw fekk ci ko motax musta bëgg néna wéru koor kenn di nekk ci lenn lo xamni man di tok loxoy nenn té defo dara loolu seigne diwa musu ko bëgg téwul itam né dara dajalé nit ñëpp itam wéru barax lu daana dajalé nit ñëpp wax leen né leen na ngeen farlu ci ñett moy na ngeen farlu ci jaamu yalla ci wéru wi na ngeen farlu ci def lu baax ak dimbalé ku ngeen mëna dimbalé ak di fekke ci julli tarawih yi ni muy nafilay wéru koor yi bir wéru koor itam wax na né kuma sa wor aaje jo am bo ñewé mu fajj ko nit ñi itam ay xéet leen defoon amna ci ño xamni da leen da bernélé ci walu bernay xéewal señ bassir wax na né ay téméri témér ci ay doxandem ño fa da dajé ci wéru koor ci kër ga ak ay junni ci ño xamni dañ ay télibem nak ñu fi dëkk ñoo ñepp nak dañuy massé di xewlu ci xéet lek yépp dara du jeex néna non la ko limé taridan wa ursan wa tamran wa sukkar xéet lek yépp ceeb ak cerek tandrama ak sukkar lepp yépp day nek gañ fu way juggé ay junni nit di ci xewlu bis bu set mu warlu len ko mom señ tuwa señ bassir da wax né budé ndogoli ak naan yi mom yoyu mom néna kenn mën ta wax nam da tollu néna ay bërigo lañ da duy bam fess nga xamne ci ni nga xamne ñom lañu talé café gi ak diko talé xéti atay ci ñoy mom

0: ñu wara yeggale buntu bobu ndax daawru na and ak xasaayit yi tay kon ñu dalal señ xadi jaxate mo nara and ak señ mahamoudou diaw ngir ñu yeggale buntu xasaayit bobu kon bala ñoo sori ñu bayyi ak señ xadi jaxate mu nuyo ak mbolo mi su ko defé señ diaw nuyo ñu do dugg ci waxtani
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباك جوليت ني دكلو نيغي لين دي نويت لين سيارا تي نيان سونو كادو فك لين سي جامو دي ندوكل سونو بوب دي لين ندوكل سي ويرو تيد وي ني نيك ak gang tedd gi ñuy sentu ta xamne melna ne danaka aksina kon yalna suñu kaddu fekk leen ci jamm tayit gan gi di ñew mu aksi fekk ñu ci jamm ñu taxaw ci ngeen ji taxaway ba gungé ko ci jamm kon señ abdou salam ñu delal la kaddu gi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله وسلم على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه القر الميامين مكي طالبي مكي جليلي نيغي لين دي نويو دي لين سانت بو باخ دي لين گرم لين زياري تام تي بس بو تيد بيغا خامني موم لا نيو دگمل موي لوكي فانا گروم نيت تي ويرو سفر بس بس رين بي ديمون تي گيج گي ليگيي وون تي ليگيام گروي بوب suñu borom defal ko ci ndam li nga xani mom la ko ci defal del seek yeen fi nak seen radio Touba is bu tarxiya wara def ak yeen wenn waxtaan wo xamni mi ngi aji ci lu jëm ci walu khasaayid Cheikh Al Qadim di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala defal ni ci deg ak top kon seññu abdou xamna nga jël kaddu
0: jere jef seññu mohamadou diaw jere jef tam seññu khadi jaxate ci nuyo bu am solo bobu kon bokk ñi deglu ñu wara andi kon waxtaan ni mu wara tedde inshallah da wax nañ sank ne dañ ko bëgg jëme ci njangum khassida ak khassida liñ ci nekkal lepp kon fofu suñu xadi da la melni dana am ay buntu yu yaatu yo xamne def nako mëna dégg ci waxtaan khassayit la suñu dëkk mom danañ fatali tuti khassay nim nekk won liggéey Serigne Touba kon digam ak Serigne Touba def na am ab teunk buñ ci def jang khassayit ni mu wéccu ak jaamu yalla nga xamne ak jaamu yalla la gu mag loolu itam de buntu ba xamne waras nako ci leral qasida itam ni ngay xëc nit ki jëme ko ci boromam su ko lay jang te diko selal lolou itam def na ci waxtaan danañ waxtaan itam manam fonkel gi nga xamne Serigne Touba fonk nako xasaayit ak itam dogu gi sunu borom dok manam nangu gi nga xamne sunu borom nangu nako xasaayit liggey Serigne Touba bobu ni mu ko nango ba kep koy jang sa xel day dal mu wol na yang ci liggey bu ñu nangu kon buntu yoy moy melne buntu nga xamne mom lañu wara waxtane kon khasaayit mom suñu mourid yi melne ne moy sunu moy sunu xontu bi nga xamne mo ñuy dundal ndax lepp lu am jariñ señ Touba lako sey def te defal ñuko kon ñu war diko jang diko deglu ndax bok na ci liñ señ Touba fatali ci khasaayit neena fuñ koy jange dara du fa yaqku kon lolu su fekkante ne non la xasi demel ci ñun melni na kon fuñ tollu war nañ koy fatlianté diko jang rawati nak suñu jégué bisu mag bi di bisu magal gi ak liñ ci nek lepp ci jang khasaayit kon dana yey lool ñu waxtane buntu bobu kon Serigne Khadi dañu bëgg nga fatali ñu rek ab jukki bu gatt ci digënté Serigne Touba khasaayit yi nim ko don taxawo ak nim ko défé won ab liggéeyam
1: jërëjëf Serigne Abdou Salam Dieng melna ni laaj nga laaj bu am solo muy digënté Serigne Touba ak xamide agit khasside nimu nekké ak jaamu yalla ba mëna taxaw wootu jaamu yalla yu bare bare digënté Serigne Touba ak khasside liñuy jëk xam moy khasside moy liggéeyu Serigne Touba bi nga xamné kuñ laajoon ngir nga indi tek loxo ci liggéeyu Serigne Touba bu wër bo xamné moko liggeyel bopam la sa xel di jëkka dem moy khasside khasside kon liggeyu Serigne Touba la mu liggéey ko ci liggéeyin woo xam ne moomit bu mat a bàyyi xel la, loola ba tey di feeñal ñor gam koy ñor, ndax mbind la. Te ku ne xam ne ne mbind bokk na ci li gën a jafe, rawat na bu fekkee loo xam ne yaa koy balloo ci sam xel muy génn, nga xam ne dana jël sa xel, du yem ci jël sa xel, dana jël sa yitte, jël sa yaram lépp. Ku ne gis na kuy bind, la muy bind nam koy ñoree ak donte da koy sotti. Kon loolu di liggéeyub Serigne Touba boo xam ne moo ko taxaweeloon boppam. Fonk ko lool, lu ma sa mën a nekkit daf leen di boole, te loolu dana ci doon firnde mooy ku gis li nga xam ne moo tasaaroo ci bëti nit ñi ci ay xasida, teñ jàpp maanaam gëm goo xam ne teg nañ ko fu wér ne liñ gisut mën na koo ëpp fopp. Danay xam ne kon kooku ki liggéey liggéey boobu amutoon wenn waxtu wu mu sàkkoon ci boppam bu mu ko daawul def, waxtu wu nekk rek ma nga ci di ko liggéey. Mu def ko ci ay liggéey ci ay xaaj yu bari te wuute, ndax am na ci loo xam ne génnee na ko nit ñi gis ko, muy ak jaamu yàlla, di tàgg yonente bi salaa alayhi wa sallam, waaye di fàttali nit ñi yoon wañ war a jaar, am loo xam ne dafa def ay munaajaat mu dox digganteem ak boromam kese. Waaye kon mooy liggéeyam bi nga xam ne moom la wax ne moom day mooy karaamaam, te mat na ko sëkk. Ndax lii ñu jot a gis muy tasaaroo ci loxoy murid yi, kuñ ne kenn na ko bind, loolu doy na sëkk ab liggéey. Li ci dolliku mooy ak it li mu wax ne xaside yi danañ taxaw di ko defal. Nga xam ne xaside yi ci boppam dañuy jaamu yàlla, kon xaside yi ay jaamu yàlla lañ. Muy ab liggéeyam boo xam ne daf koo fonk am fu mu waroon a taxaw, xaside yi taxaw fa di ko defal, mbaa lu mu waroon def xaside yi di ko defal, wala xaside yi sax di gaawal aw yoonam akub doxam. Dinay wax ni jasaba lil xattu maqaamaati rijaal wali tawaasayra rijaali wal majaal. Nee na xaside yi day ñoomay bijj di ma puus di ma xëcc jëme ma ci maqaamam gaa yu baax ya, nga xam ne lañ xamoon ci doxi nit di ko dox di wuti daraja yooya moom aw doxinam mooy gën a gaaw, te nee na loolu xaside yi moo koy defal, ndax wali tawaasayra rijaal la wax, moomay taxañal yoon wi gaa yu baax yi di jaar. Naka noonu lépp loo xam ne njariñ la doomu aadama di ko yittewoo ci dunduk saahiram wala goog batinam, nee na xaside yi day taxaw temm ci di ma wutali loolee, man ma féete ci xaside yi, xaside yi ñoom di ko jëli di ma ko indil. Ñu man cee misaal yaquudu li manaafi al buldaani xatiibi laa azan min al abdaani. Nee na xaside yi ñoomay wommatal njariñi réew yépp ñu di ma wut si, di ñëw ci sama jëmm ji, di ñëw ci sama barab bi, di ñëw fépp fu ma nekk, fu njariñ nekk ci réew yi di fa bàyyikoo di ñëw, defe naa loo waxtu yu ñu nekk firnde la ci, te nee na nag du ànd ak jenn lor. Kon xaside yi di liggéeyam bi nga xam ne ci lay tàgge sangam bi, di ci jaamu boroomam, mu def ko it muy kerkeraan boo xam ne day dox digganteem ak donga yi, ba lu bari luñ doon am ci ak nammu te ci moom ku jóti wut ci moom bu jàppee ci xaside yi mën a dem. Kon ba tey xaside yi di wuutu sëriñ bi ci donga yi, defe naa buñ demee ba ci kanam loolu dana gën a leer ni xaside di wuutoo sëriñ bi ci donga yi. Léegi nag xaside ak jaamu yàlla la goo xam ne day wuutu jaamu yàlla yu baree baree baree bari, di wuutu yiw yu baree baree bari. Loolu sëriñ bi ci boppam moo ko wax, ndax dana wax ci barab yu bari yu fasantikoo di tàqale xaside yi taxawaay yiñ taxaw. Jëkk naa xam le ne kat jaamu yàlla lañ ci jublu mooy wut ca ngërëmal suñu borom, te Sëñ Touba wax na ne sikk nekkul ci ne sama xaside yii day ngërëmi suñu borom la, kon xaside yépp ngërëmi suñu borom la. Mu wax ne laa sakka fii kaw ni makaatibi maa rit waana baaxin lii munaaye jamaa. Kon nee na nattable wuñ ne mboolem xaside yi ay ngërëmi suñu borom la, kon loola daa di nekk lu wér. Te it boo xamee ne waxoon na ne aktubu naaxilan min allawhi wa min xalamihi wa fii uruufi lam amin, mangi bind waye li may bind kat mang koy tokhale ci lawul mahfuz te ñun kat suñu newon sama xelu mbop mi la ko ballo mu doy ñu seuk mu far ko tokhale ci lawul mahfuz mu jaar ci mom motax lu mu wax rek lu wër la ci la wax loolu kon dana woné karama batay karamati khatu yadi yi fustu wa jumlatul khuyur fi ustu sama karama yi moy sama bind yi te yiw yep ci la ko jele kon wutuna mbollem xet yu bax yi jaamu yalla yek ak ibada yi bare ak nawafili lolou da nga fekk muy wax ni waj'al nisami ya sakuru abada khayra ma'budin bi shukrin ubida neena yow sunu borom ash-shakur dafa bok ci turu sunu borom yi muy santa kon bi di kiñu sante mu woyé ko sunu borom ne ko ma ngi lay ñaan sama khasside yi nga def ko muy ngeen ji jaamu guñu sante gep jaamu guñu sante nako khasside yi ëpp doole bu ko defé nak ci kawé way ba ak magga yu khasside télé léral nan nasman ya judul bil ataya khuta lana wayun si durra wal ya khuta batay bok na ci lima la waxone khasside yi day wootu serigne bi ci donga yi serigne bi mi ngi wax ne waj'alhu mukhniyan 'anil murabbi wal tatwili sayra bihi ya rabbi serigne touba neena suñu borom na nga def sama khasside yi mu doy ku ci japp wali sax mu diko fi wessu di wutéti ab serigne ta nga taxañal ma yoon wi ci khasside yi mu yoon wi gayu bax yi di jaar ba gi seen borom xam nga ne bo delo ci masalik xamle won na ci ne suñ doxone ci jamono ba jamono soppiku yalla buñ ciag waye buñ doxone jamono soppiku ba am nit ku jog bëgg soobu wuti boromam waye gisut kenn ku doy ko xamne man nako ma demé ko ci borom señ tuba dafa wax fofane na nga sukkandiku ci mbindum gaay yu bax ye dudd ye jaaral ci yoon wa ta top ci kon da nga dem su ko defé nak kon kenn natabli wut ne gaay yu bax yi nga xamne ku sukkandiku ci seen mbind dem mo ci jitu motax khasidan yi doy na ko ci japp wali sax muy wuti kenen ta du ko tey mag ci ngeen ci ag way khaside yi señ tuba wax ni na taxaw taxaway jihar nako def ne na ci so ci suñu borom def yolu jihar ta noyelal ko ci mbollem borom katani mbollem bur yi waj'alhu kal jihadi wa zuluki wa rutbihi li jumlatal muluki neena suñu borom na nga def sama khaside yi mu melne jihad ak soobu ci yoonu yalla ta nga noyalal ma ci mbollem bur yi lolou indi na ci ay barap yu gëna bari nga xamne khaside ci bopam doyon na tay waxtan ñu wone ne khaside jihad la te jihad fi sabilillahi lu yaatu la ñu bari jël ko teunk ko ci gaddu ay gannaay dugg ci biir non yi di xare fek gënna wessu lolou ndax serigne bi ci bopam xamle na ni jahadtu bil qatti sinina wa'di man lam yakun muwahhidan za juhdi neena bind de jihar na ci ak noni suñu borom yi ay at kep ko xamne nang wuta wetal yalla jihar na ci ak mom lu bare bare bil qatti ja'atu adu wallahi asrata ahwamin bi dhikrillahi neena jihar na mak noni yalla yi fukki at ci bind mu far leral sax dik fukki at ye kagn la min aami aysasin li aami kasasi wa khabila al jami'a aama aksasi neena li dalé aama aysasin muy at mi dekk ci yoonu murid di at mi dekk ci kharnu rabi azar muy fukkelu kharnu bi ak ñent neena ba mu tambalé rek la tambali di bind lo xamné dama cey jihar ak ñom ba ci kasasin muy at mi nga xamné mo wara mujj ci geej ga neena suñu borom nak lepp mu nang ko ci aama aksasin su ko defé kon loola sax jihad je nañ ko nango ak namu kawé ak namu sellé lola tax mu mujj ne jihad joju may jihad ak mom ñom kat dama dem ba gis ne nangu ga sax bu doon ëpp dama nan day ëpp ndax law annani lam atrukil kitaba mujahidan biha zawil hitaba lamata bil waba'i kullu kafiri in lam yatubu lil ilahi al kafiri señ tuba neena jihad na mak ñom ci mbind ba ag ci su fekkonte ne lamay bind te jiblu won ci jihad taxawalu mako won kon day mujj mbollem ku weddi yalla ñeppay faatu ci ay musiba ku ci tuub day daadi faatu waye señ tuba nak ci aw melokanam ak mbaxam ak selam lan la def bam gisee loolu mu ne lakin afawtu an jami'in nasi li wajhi baakhin mu'likin khanasi mu daadi jéggal ñepp ngir xamne amna lo xamne matuko kon khasida nonu mu taxawé taxaway jihad fofu té lolou manona gëna yaatu lol xayna dana dess na ci ag ci waxtani insha Allah nonu yit la ko suñ la waxe suñ borom ne ko na taxaw taxaway acc ak taxaw bi ñu wax jiwar muy dekk ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam tane suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke fasida yi nga mussel ma ci yep musiba te mussel ci koy jang wajhalhu kal ajji wa kal jawari wa najjini bihi min al bawari ne suñu borom it ma ngi lay ñaan xasida yi nga defal mako muy pak bo xamne dana musle ci ak wëndelu ak reer ci adina ak ci alakhirah waj'alhu junnatan 'anil awjali waqt al-ayati walad al-ajali batay khasida ak jamu yalla waye dana musal nit ci shaytané ci fep fu man di nek wal taqini bihi asas shaytani hindaqtirabi walada awtani neena it khasida na nek lo xamne nay ar nit ki diko jagnal ay nattu diko fegal ay njaqare kon nay fek nattu adina ak njaqare alakhirah ci te lolou nak nako def ci adna ak alakhirah yep te defal ko it xet sina muhammad yep wajhalhu dafi al bala wal khumma dunya wa ukhra an jami' al umma neena it khasida yi ci bir jamu yalla gogu na ci bolé nak nek mbegum bolem julit yi na ci bolé nek mbegum bolem julit yi waj'alhu ya rabbi busaratan liman khat amanu wa aslamu kull saman khasida yi khasida yi na nek sikkar ta ku ne xamna ne sikkar ci jamu yalla la bokku sante ci jamu yalla bokku mune waj'alhu ya karim ghayra dhikrin fi abadin liya wa khayra shukri kon na nek ngeen ji zikr nek ngeen ji shukr muy sante mune khasida yi tamit batay fedd lam waxon ci kep ku ci japp nako womat ba yobuko ta agale ko ci ngeen ji agukay ya allah ya rabbal wara ya mukhni ij'al nisami ani suluki mukhni ne khasida yi ne musal nit ci ay ayib diko selal diko genné ci ay ayib diko yit xamal khaybu mune waj'alhu 'indaka wa 'indal mustafa salli 'alayhi bi salamin jistifa mukhlisan min jumlatil 'uyubi wa jaliban lil fawsi bil khuyubi nonu muko waxe ni la waxe ne khasida yi ci bopam ku ne xamna ne jaamu yalla lako taxe juk moy moy yonu al janna sakku ngeureumal suñu borom te neena khasida yi day gindi nit ba yobuko aljanna te neena gindi gimi gindi nit womat ko ba yobuko aljanna neena lolou day mom lu fess fecc la ku am xel ku ne man nako xam inna khilani lil jinani hadiya hidayatan lil muqala ibadiya khasida yi batay ci taxaway bobu ndax buñuy wuti ab serigne diko top mulay jubanti di yar di tek ci aw yoon di tete ngir bëgg jubla ngir bëgg ag ci suñu borom loolu la dess doy ab serigne te serigne touba wax na ne khasida yi da koy def kitabati kha'imatun kitabati ba fe kha'imatun maqama shaykhin muraqin yahbul maqama neena sama khasida yi dafa taxaw taxawayu shaykhun murabbi bo xamne wala shaykhun muraqi bo xamne day womat nit ba yegi ko ci borom defal ko ay maqama waye khasida yi yamut ci taxaway bobu ndax loolu lu ci bare bare la kitabati faqat suyu khat tarbiya wa kull khairin wa suyu khat tarqiya ne sama khasida yi batay sax ñoo dem nañ ba kawé shaykhu tarbiya kawé wit wep yiwu ak suyu khat tarqiya yep kon khasida ab taxawayam ci walu gogu foko takawé sanako señ mi ngi waxat fenen ya fuqu talifiya shaykhu tarbiya bila tafakhuri wa shaykhu tarqiya la lepp di luko suñu borom defal ci khasida yi ba ag ci fasat khilami bila saqawatin kulliyati wa ka ibadatil kirami niyati neena sama khasida yi dey suñu borom defal na ma ci lima bëgg nga xamne sama lepp taxena sama leppit mucc na ci ak nono ak ak ngaayo ma jaar ci khasida yi ba nga xamne sama yene mo mujj tolok jaamu gaay yu bax yu tedd ya khasida far señ bi wax ne na taxaw taxawayu lepp lu bax lo xamne nit da koy def ci sakko tuyaba lek lek nit kubbi tolup jihad ngir di ci sakko tuyaba nit di taxaw dina fi la ay rakkay di ci sakko tuyaba dina fi la ci koor muy kooru ngat nga di ci sakko tuyaba gi def ay itaam di lepp lo xamne lañ ci sakko tuyaba nit di ko def ñi di ko ci fay señ touba wax ne yoy yep boko dajale ku jang khasida nako ci am ital khilami ya sakuru khaima maqama jumlatil quyuri daima kon khaima maqama jumlatil quyuri daima khasida yit di agale nit ci boromam agale win wo xamne danaka degge suko ci luddul mom ndax bu serigne bi waxe ne tuwassilu aqlami ila llahi abida bila khalwatin wallahu aqa kama akhna ne yuwassilu khati man ahabba lil ilah bi khairi khalwatin wa yakfi kullallah mu waxne sama khasida yi de dañuy agalé képp ko xamné day jaamu yalla diko jang ci luddul ñuy bëru di teju di son di dok ay lef di sogu di son lol nit ki day nek ci at ligéyam diko ligéy nek nak jaamu katup yalla di jang khasida ba xey fu goor yalla di ag mu ag fa te ay bokkam duñ ko ñak du laxas du teju du def len xana ne ci biir nit ñi di jang khasida waye diko fonk diko selal waye nak mu tek ci sartop habida day jital nak jaamu yalla ga di jang khasida su ko defé dana gëna gaaw ka nga xamné day jaamu te jaaré ko ci lenen lolu taxna mu leral ne wasaltu lillahi walir rasuli qatan yaqulu li khayr rasul neena jokuna ci suñu borom tabaaraku ta'ala ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ay mbind yo xamne ñom womatal ngeen ji ciakute nga xane lu dé ci bëgg rek la ci gën khasside yi dañ koy jël dima indil ta wax na né khasside yi mom la suñu borom gëna soppu momit la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gëna soppu khati ahabbu lis-sukuril akram lis-sukuril akrami min khati khayri wa ila al-mukarram ba fa fa ag ci sax khasside yi wepp yi wo xane masna am ku bax defon ko ta tay bo toge sam xel di xalat ñi defene jamono mayetuko wala jëf jojje xewina ba mëne satu ko am loolé nga xamné faaton na ko amuton khasside Seyd Touba néna lepp nak ko suñu borom dabatal ci khasside yi kon la tambalé ci bu jëk ba fa mbax soso ba fa adina yëm lepp lu fi nit di def di ci jëlé lu bax suñ déné ba jamono mayetuko nit ki mu jëfé ko nona su jangé khasside na ci am la ci koka amone muy wali ha fiha tadaruka jami'a ma fatani min sali'atin ya samih yakarna ni seigne abdou lolou xayna liñ ci meuna genné du jeex waye nañ taxawlu fofu ba ci kanam ñu del ci wat inshallah
0: jerejeuf serigne khadi ci buntu bu am solo bobu kon serigne mahamadou gaw de nga leral nga xamné mom la serigne khadi indi ci khasaidi kon melna né dana am yoy tam lo ci meuna indi ndax rek mu gëna mana matal da khasaidi ku ne xamna ne mom niko sen xadi waxe doona sekk ci fundé du nek fundé lepp lu bax niko sen touba yi tiwo ndax sen touba day ko xamne mom lam an huma lam yi fi di mustajul lu amul jeriñ te itam nek gim nekkon ci kaw suuf nek yu fon lu wessu dimbal nit ñi ak xet li kon xet ci khasida yi nim ko def ay xet nga xamne yi da ko shaq ak boromam yi musi la bi nit ni li musi tag yent bi li musi julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam kon gum ci man di don ci xet xet yoy rek da nek lo xamne liñ ci li nit ki bëgg lepp mën nako ci amé kon yakarna fonk yépp rek ak japp yépp ngi jëm Seyd Touba lool rek mo ci am solo kon Seyd Mahamadou Diaw ñu bayila nga indi ci buntu bobu ay leral
2: jërëjëf kon Seyd Abdou ñu ko waxe rek khasside yi mom lay lo xamni lepp da nek ci bir ndax serigne bi ci bopam wax na ni ci bir terem biñu wax hikmatu shaykhil qadim wax na ci ni jamono yo xamanteni jom nga di jang alquran da nga ci yene sun borom tabaaraku ta'ala defal la lepp lo xamni daf ko bëgg mom sun borom te gëreem loko mu xir la ci lola genn la ci lepp lo xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko bañ nga genn ci lola ndax alquran kenn ku nek xamna ni genné nit ni doom adamay ci lendeum gu reer ak duggal len ci leeru njub bañu mëna tabbi aljana lolou moy liko taxona jog deug deug deug la so ci ñaané lenen sax dang ko am waye lolou moy liko taxona jog deug deug lo tax serigne bi wax ni bo re jang alquran na nga ci yene yoy waye wax na ni wa inda qira'ati qasidatu min qasaidi fanwi ma shi'ata tajiduhu insha Allah mune way sama khasside yi jamono yo ci jele genn diko jang neena yene ci lepp lo xamni beug nga ko rek neena bu soba yalla dang ko fekk ci bir dole khasside yi tam ag na ci serigne bi wax na ni kullu sa'idin qadra khasaidi bil i'tiqadi fas bil khasaidi neena kep ko xamni nar nga taxé yoway gis sama khasside yi ba nopi gem ko kep gis sama khasside yi gem ko gem ni lima ci wax lepp amna te diko jang neena tuuf nga da neela da nga goob lo xamni ci aw yiw kenn mësta am lu toll non khasside yi ko la gis na dolem dem na ci ba serigne bi wax na ni khasaidi faqat qasaidil kiram walitaqudu abadan khayra maram mun sama khasside yi gëna kawé khasaidi nga xamni nit ñu bax ñi fi ñëkkon doon nañ ko tarif sama khasside yi tim na leen ci walu ngeenel ak ay pay tayit sama khasside kep ku ko jang te bañ ko bayyi dana la wamat ba yobul ci ngeen di sakku te fi nga xamni mom nga don sakku kon lolu kenn ku nek xamna ni kon khasside yi manam ay ngeereelam ak itam dolem foko tak fu nek rek wessu na fofu kon khasside yi ci bopam batay nek na lo xamni kep ko xamni yaangi sakku ngeereemal sun borom tabaaraku ta'ala mi ngi gëna gaawé ci khasside yi ci la gëna gaawé tayit kep ko xamni itam yaangi sakku rek aw yu ak ag ci sun borom tabaaraku ta'ala batay ci khasside yi la gëna gaawé ta xol bu set itam kep ku koy sakku ci khasside yi la gëna gaawé fajuk aaje itam kenn ku na xamna ni ci khasside yi ci la gëna gaawé bok ci wali yi nga xamni ñom la sun borom tabaaraku ta'ala tan itam japp ci khasside yi te ko bayyi fofu la gëna gaawé awliya yoy nga xamni sun borom wax na ci ñom ni ëlëk yowul xiyam ak fi ci aduna fep fu mëna doon la khawfun alayhim wala hum yahsununa la wax ci ñom kon nga gis ni ñooñu li gëna gaaw ci bok ci ñom moy jang khasside yi amna itam li nga xamanteni mom lu gaaw la ci khasside yi mom itam moy jitu sak mas boko bëgge def da nga sax ci jang khasside yi ci zahir ak ci batin xam lu bari lo xamni ne bu wona ni ni tam te duñ ko mëna xam lolu mi ngi gëna gaawé ci jang khasside yi melni dem bay gis yonnati ali musallatu wassalam wala yu mel non yépp mi ngi gëna gaawé ci jang khasside yi nga xamni moy khasside cheikhul qadim kon lolu lepp rek dafa nek ay ndariñ yu bari yo xamni ni nga ji ci khasaid yi wala dem bay gis lu melni yonnati bi ak yu niro yoyu yoy yépp mi ngi gëna gaawé ci jang khasside yi ba tay tam am xam xam batin itam mi ngi gëna gaawé ci jang li nga xamni moy khasside yi ba tay tam kep ko xamni yaangi jang khasside yi di nga ciag ci birab yo xamni kiko dul jang du ma lan ag ci barab yoy nga xamni ci ngay ag waye loolu yep tam day laaj bokay jang nga tewlu ci sa xol ak sa xel xalaat yalla sa borom bu baax and ak jaamu ko jaamu gu mat seuk guddii ak beccëk te lepp jangame yep jëmmi borom bi tabaaraku ta'ala rek tax nga diko bind ndax serigne bi wax na ni khasaayid yi mo gëna gaaw ci agale nit ki ci fepp fo xamni serigne tarbiya bu jappé nit ki dana ko fagalé comme niko serigne khali waxi won sank nga xane dafa wax ni kitabati faqat syuukha tarbiya wa kullu khairin wa syuukha tarqiya kon serigne tarbiya fa mu yobbu nit ki bu jappé ci khasside te ko bayyi dina ag fofu del wax ni man serigne bi sumay bind li gëna yéme moy sama bind ci bopam day agalé ab jaam ci yalla borom bi tabaaraku ta'ala ci kawlu ndul muy wetu di beru di jël ay werd ak di ca sax di ca son gu deg becc di jaamu yalla ak diko fanane bu jëlé khasside yi te selal ko dana ko agalé sun borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni tuwasilu aqlami ila llahi abidan bila khalwatin wallahu abgha kama akhna kon nga gis ni lol lepp nek ay ndariñ yo xamni khasside yi ñoko laq tam nek lu jafé jafé pour nga jëlé ko fenen fo xani bokul ci khasside cheikhul qadim yi fofu rek la mëna gëna gaawé fofu nga ko mëna jëlé ci jëlé bo xamni bu gaaw lay doon mom khasside yi nga gis ni itam mom serigne bi ci bopam radiyallahu anhu mom wax na ni ñaan na suñu borom tabaaraku ta'ala ci khasside yi nga xamni mom la bind lool la dafa woné ci doley khasside yi ba nga mëna xam dëgg dëgg doley khasside yi waye ba la ñu dugg ci doley khasside yi ak di ci wax nga xamna loolu nga gis ay borom yoy serigne bi day ñaan melni feelul amar la jëfëndiko melni wajjal dinañ leral fofu doora dugg ci biir khasside yi pour nga man ci am ak leral wajjali serigne touba jo xamni gis nga ko rek lu am ba nopi la ndax amna ko baax ci magni ko andon ak serigne bi serigne dembe kebe neena serigne touba neena lima wutale ak ñu baax ñama fi jitu moy ñom dañ daan ñaan seen borom mu may leen man nak suñu borom damay may ba nopi nima ñaanal lima la may ñaan ko te fekk may nama ko ba nopi loolu serigne bi bind nako wax ni wajal kitabati ya min zal yawmi fawqa salatin qubilat wa sawmi mu nek lo xamni mu ruy la lo xamni dana jafé deg ci ko amul bashira wala muy faral di am lu muy khaliyar ci awliyaullahi wali yalla ndax defal sama mbind ak sama khasida mu gëna kawé julli gëna kawé koor lolu du neexa deg ci
3: ko xamne amna len loy gestu ci awliyaullahi wali yalla waye lol li ngui koy degge moy sun borom tabaaraku ta'ala day wax julli wax koor wax aj mak waye lol nga gis mu wax ni ben sarax sangam de ngi boko defon rek tuddal la ci yol bo xani woral li meuno ko am ci bir julli wala mu wax la tay ben ay alquran ni soko jangon dal la ci defal yol sangam te lola meuno ko am ci julli meuno ko am ci koor kon ki meuna def lolé defal ki soxu ka dem xese do lo xamni boko jangé da nga ci meuna am yol bop mo xari di nga jullé mom nga ci am du dakanté ak julli mo upp doole lu né lola du dakanté ak du tax mu dakanté ak lolu du dakanté ak itam koor lolé lepp du tax ni wutenté waye mari su mborom rek mo roy ci ko xani ak nitam la do wax ni ya man mi dadi ya jaalta ka dima man ma ho khat sahido min khudama mun yoy ki nga xamni samay da ya dem ba def ko mu am maqamam dereti gañu waxe dañu sahidon ci bir xare yi samay da ak samay khalima yima binde amna sen maqam momé ak sen daraju yoyé do wax ni wajal hurufi moy jisatil ukhirat wa khair khairati ladayka dukhirat muy defal samay araf yima binde moy mujjisa yo xamni yu mujjila manam mujjisa yu joge ci nabi sallallahu alayhi wasallam dikraat ci mom cheikhul khadim radiyallahu anhu niko itam sama min nang ko def moy ay ngeen ji ay denc yo xamni ay daxantef yu reey lay doon yo xamni day nek fa yow ma ngay wey ci lolu ba tay wax ni wajal kitabati ila llahi ahab min kulli khatin wa ila lmail ahab defal sama bind mu nek lañu wara sop fa sun borom tabaaraku ta'ala ci bëpp bind bo xaré dooma dama mas nako bind wala moy nitu yalla defal sama bind mu gëna sop fofa del wax ni hadiyati ila aljinani safiya kitabati min kulli da'in safiya ne sama hadiya day borom ba ci sama borom ci aljala lu sel lay doon te lu set lay doon waye nak ne li gëna yëngë moy sama bind man di xasaayit yi bëpp jangoro lañu fajj ak bëpp sama jangoro bo xaré nit am nako bu saxalé jang sama xasiide yi rek neena jangoro boba dana taggo ak mom xasiide yi lolay fajj del wax ni hajata sayyidi khuluba lanbiya ma'al malaikati inda rabbiya ne sama khasside yi day fuñ koy jange yonenti yep neena dañuy jaawu ci girewu seen xol di yengutu ngir mboot mu ne ci sawdir khasside yi ak karama yi ci nek neela malaika itam top ci ñom ñom itam di jaayu fa sun borom tabaaraku ta'ala del wax ni hajat khasaidi ya qalbi kulli man lahu sa'adatun walin qadil aman ne sama khasside day dañuy yengal xolu kep ko xamni ëlëk yamal xiyam narna texé té itam dana ko womal womatal ay koluti loolu tax léne nga gis ni jang xasside ba mujjii nga gis mourid bo xamni dafa daanu di joy ay rango ñam di sotiku bobu li mu wax ni hajat qasaidi qasaidi ya qalbi kulli man lahu sa'adatun walin qadil aman kon loolu mandar gam texé lay doon kon sëriñ bi wax na loolu ci xasside yi del wax ni nabat kitabati anni nawafili wala sayadri abadan bi afili wala sabadri abadan bi afili ni wax ni samay khasida ak samay mbind day ne amna yolu ay nafile yep yo xay nit don nako def te neena man dessin touba sama wer mom du fay mukk moy sama tour day yeketiku fi ba yamal qiyam ak fo meuna dem ci pays yalla yi te samay may day yok way du wagniku lolou beug wax ci wala sa badri abadan bi afili del wax ni kitabati min lawhi rabbin tunkhalu la yamtari fiha nabihun yaqilu ne samay mbind ci alloy sama borom jeulay toxalo di wacc te neena lolou kat ko xani aji xellu nga wala nga ko yëkëti ko am daraja neena do wëddi loolu mukk bu fekke am nga daraja fa sun borom wara xam loolu del wax ni tuwasilu aqlami ila llahi abidan bila khalwatin wallahu abqa kama akhna ne sama khalima nak day agalé ak sama bind day agalé ki nga xani ni ngi koy jëfëndiko te diko jang yobbu ko ci yalla te du baru di dugg ay khalwa du jaaju mo muy def len na sax ci xasside rek te fonku ko del wax ni doona makatibil ibadat ma'an taharubi kullal masaya jamaa fi itam lu yema la da wax na ni sama min non serigne touba neena nek na ci soufam yep jaamu ak lu jaamu yoree reey neena sama bind mi upp na yol bop jaamu yoyé ak nañ mëna toll lolu sax moy li nga xamantene mom la serigne di wax te lolu moy li nga xani moy li am kon tam gannaaw lolu nak day melni xasside yi seen bop jumla yi nga xamni moy wara hitélé ci walu xasside serigne touba yi yoy itam waras nako xol muy jumla yi ndax serigne bi mi talif khasside ku ne xamnañ da ko sibale def ko ay jumluway jumluway bi ci ndeuk man nañ ko waxe ne moy julli yonent bi alayhi salatu wassalam yenn khasside yep lol nga ci fek amna ci yo xamni tuddu sun borom nga fay fek ak fatali tuddu sun borom amna yo xamni sant sun borom tabaaraku ta'ala ak gërem ko mom nga fay fek am yo xamni tag yonent bi alayhi salatu wassalam ñom ngay fek ci bir kon buñu sétlo ci bir lolou da nga xamni juroom lolou bu ci ne amna am ci bo xamni itam ñaan mom la ci def ci bir moko juroomel kon buñu sétlo way da nga xamni juroom yooyu bu ci nekk rek farata la. Kon xëy si da ngoo xam ne rek dafa ëmb loo xam ne lépp ay farata la. Kon loolu suñ Touba rek moo ko mas a am, ndax bu ci ne ndigal la ci suñu borom joxe. Bu dee julli ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam moo wax ni salaw alayhi salaw alayhi ya ayuha allazina amano salaw alayhi wa sallimu tasliman, mu ndigal loo xam ne kenn mënu koo génn. Kon kooku ndigal lu wér la. Bu dee tudd ko ak fàttaliku ko moo wax ni faskuruni askurkum waskurullaha kasiran ila akhiri al aya, kooku itam ndigal loo xam ne lu wér a wér la. Dell wax ne waskuruli wala takfuruni, ci wàll sant la. Bu dee tag yonente bi alayhi salaatu wa salaam moo wax ni wa innaka la ala xulluqin azimin, kon kooku itam kenn ku ne gis na ni tagguk suñu borom tabaraka wa taala ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam. Dantalee moom suñu borom tabaraka wa taala ci biir tagg googu waxul ni tagg leen ko itam. Tagg gi mu ko tagg rek day tegtale ni ak santaane ñu tagg yonente bi la, te kenn ku nekk kon da ko war a tagg. Kon loolu lu ci leer la. Bu dee ci wàllu ñaan suñu borom tabaraka wa taala moo wax ni udhuni astajib lakum, kon kooku loolu itam moo firndeel loolu. Kon lii juróom la yoo xam ni bu ci ne farata la jumante ñàkk. Te sëriñ Touba boole na leen ci biir xasida yi ñoom ñëpp, te bu ci ne am na ngëneel yu rëy yu ca nekk. Ndax bu dee julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la sëriñ Touba wax ni yaa man yaquudu li musallin marra alayhi asran qad tunuru birra, nee na yow suñu borom yow ki nga xam ne yow woomatal képp ku julli ci yonente bi benn yoon

0: ci bi fukki yoon nga defal ko ko téeméeri yoon, yow ki nga xam ni aar nga ma wëlis lépp luy ñaaw tëf. Dell wax ni wax wëlësi li man alayhi mi ata salaxta wa alfan tafooku fi ata, ni yoon ti bi daal mooy ki nga xam ni képp koo xam ni julli nga ci moom téeméeri yoon sun borom tabaraka ko defal la defal la ko muy junni yoon. Dell wax ni wax wëlësi li man alayhi alfa zalal mana wa fil jinaani yulfa, mu ne mooy yonent bi nga xam ni képp koo xam ni julli nga ci moom julli nga ci moom junni yoon moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam suñu borom tabaraka wa taala dana julli ci moom moom mi nga xam ne mooy borom bi wàcceel ko ay xéewal te itam des na ko fekk ca biir àjjana moom ma mi nga xam ne moo julli ci yonent bi junni yoon yooyu. Kon loolu rek boo ko seetee nga gis sëriñ bi ni mu leen tënkee ci bërëb yooyu daal di ko indi, ndax loolu xadis la boo xam ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax ni man fi la allahu fi lyowmi miata maratin xadallahu lahu miata hajatin sabiina minha fi l axirati wa salaasina fi dunia, ku julli ci man téeméeri yoon sunu borom fajal ko téeméeri xaajo juróom ñaar fukk ci alaxira fanweer ci àdduna. Loolu mi ngi ci tandiwul xaafilin bu a sabal xandiyu boo demee danga ko ci fekk. Ba tey si kar yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na ci alxadis al xudsi isa zakkarani abdi fi nafsi zakkartuhu fi nafsi wa isa zakkarani waxdahu zakkartuhu waxdi wa isa zakkarani fi malain zakkartuhu fi malain ahzana minhu wa akrama. nga gis ni kon foofu yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom bi nee su ma sama jaam fàttalikoo ci boppam nee na ma fàttalikoo ci sama bopp, su ma fàttalikoo moom kenn nee na ma fàttalikoo man kenn, su ma fàttalikoo ci mbooloo nee na ma fàttalikoo ko ci mbooloo moo xam ni moo gën a màgg mbooloo moom mi nga xam ni ci la ma fàttalikoo woon. kooku ba tey boo demee fii tandi ul xaafilin danga ko ci fekk. ba tey bu dee sant yàlla itam Saïd ibnu Jubayr nee na kii jàng ta nee na kii njëkk a tabbi àjjana mooy kii sant sunu borom ci dëkk ak ci njàqare. bu dee tag yonent bi salallahu alayhi wa sallam itam Serigne Touba nee na ci Serigne Touba nee na fa matxu nabiyil karimil ali yëkkful ana wara daawal fudo yusak fii fu haadan araahul aza wa yajlu sada wa salaama tumo, muy tagg yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi aji kawere nee na na fekk ab coono ak alkande ak toroxte. loo xam ne nag boo koy def dalay fegal alkande ak coono ak toroxte fonk ku lu baax la, te kon kuy jàng xëside yi ci ni ko sëriñ bi teggee loolu dana suñu borom tabaraka wa taala dana la ko defal. nee na dana sellal ab xol boo xam ni ay lor da ko doon aar da ko doon gaar, nee na yooyu itam dana ko setal te itam dana ko musal ci lépp loo xam ni ak lëndëm la ak alkande di setal xolam ci lu nekk. kon nee na loolu dana ko ko defal. bu dee ñaan itam yonent bi salaalahu alayhi wa sallam wax na ni adduaawu muxul ibadati, ñaan mooy yuurug jaamu yàlla. kon kenn ku ne gis na ni kon xaside sëriñ bi lii nga xam ni boole na ko lépp dafa ndar kepp lépp bàyyiwul dara nag loo xam ni njëriñ ya nga ca waaye lu ñu war a def, te mbooleem loo xam ni farata la ñu digle woon ko boo dellu ci biir xaside yi da nga ko ci fekk. kon xaside boo xam ni faral lépp rek farata la, kon boo yooyu xaside Serigne Touba rek moo ko mos a am.
1: yu am solo yooyu nga xam ne andi nga ko te lépp jëm ci xaside yi ak màggaay gi ak tolluwaay bi mel ni la. kon seen xaa di dégg nga bunt boobu nga xam ne si ne moom la sëñ Mahamadou Diaw andi te lépp itam jëm ci xasaay di mel ni la. xaside yi moom mbëgum rasulullahi la, ndax Serigne Touba wax na ne yasuru rasulullahi xatti bi maulidi yadduumu la naa bisran yi fi xayra maulidi. kon mbëgum rasulullahi salallahu alayhi wa sallam la, ndax xaside yoo xam ne xel nga jagu doon bind ak daaja rek Serigne Touba ma ngi fay wax naan maa umida di que dima ishohada maanaam waaw nga xam ne kon xasidaam yi daajam ko doon bind rek boo ko xooloon boo ko peese woon moog dereti shohada yi ñooy tolloo maqaama, te shahid di ku am maqaama nga xam ne bu ñëwoon ci wàllu googu kon da nga xam ne loolu lu wér la. te loolu it gis nga hadis boo xam ne yonent bi wax na ne bu yemal xiyaamee dinañ jël xalima yi maanaam daay borom xam-xam yi di ko peese ak dereti ñi nga xam ne si dañ ñoo deewoon shahid. Serigne Touba itam wax ba tey ne isa katabtu ihtaza arshul baqi wa sabahat malaikatu tibaq, kon xaside yi lépp ngi ci seen xaal yi. kon mel na foofu la ñu andi nga dugg ci bunt bi nga xam ne dañ ciy xamee rek nang gi nga xam ne suñu borom nangu na xaside yi Serigne Touba yooyu.
2: Jërëjëf Serigne Abdusalaam Dieng, jërëjëf Serigne Mahamadou Diaw. mel na ni ngeen ko waxee rek noonu la demee. xaside li ci aju ak i njëriñam

0: gën naa bari wala si ñu di ko jéem a takk. Bu ko defee kon yooyu yépp ngeen tudd ko fi léegi nga xam ne daf koy waral nangu gi ko suñu borom nangu ak fi mu àgg ba tax suñu borom di ko puukare woo ci kanamu gaay yu baax ya na xel ñëpp dem ci yonent yi baaha bi xatillahu kulla mursali alal jamihi salawatul mursali. Sëñ tubaa wax ne sama mbind yii day suñu borom daf koy puukare woo ci kanamu yonent yi ëllëg ci kanamu ku jëkk ku mujj ñëpp teew mu dajale leen yonent yi teew mu naan leen kan moo ci def lu mel ne li sama jàmm bii def. Xaside ab dayoom akuk nangoom àgg na ci ñooñu nga tudd léegi muy sahid yi nga ñi nga xam ne ay suada lañ ñu faatu ci xarey l'islam seen daraja buñ ci tënkoon tuuti rek mooy ñoom ku ne xam na ne li ñuy defal julli di ci des di leen sang ak di leen sàng ka jël di yóbbu feneen loolu du ci fekk sahid. Ab sahid moom fu mu daanoo foofee rek la ñuy daal di wàqi ba mu xóot ñu jébbal ko boromam mooy suul ko mu daal di jàll àjjana direct. Nga xam ne deesu ko sàng deesu ko sàng yére yañ ko jamee mu daanu waale ko direct joojee cay nàcc loolu lañ koy suulaale mu daal di wuy àgg ca boromam ca saasa dem aljanna ëllëg ku dend ko sahid kër sax yaa dax ko dendut ak moom kër ngir wax nañ ne loolee di deretam jooju ñëwoon ci yéréem ya bu ëllëgee dana am gët gu muy bonne ca biir aljanna goo xam ne ñoom képp ñoo koy am. Sëñ tubaa wax ci xaside yooyu ne madda li yassiral masuuna man jaal xattiya misla ahli badrin fan jaal. Nee na suñu borom mi nga xam ne moom a jox sirul masuun moom it muy leneen lu rëy suñu borom moom moo def sama xaside yi mu mel ne ahlu badrin. Ahlu badrin nag ñoom dañoo yëmut ci ñu newoon ci xare kese waaye nag ci biir xare yi ku ne xam ne taxawaay bañ ci taxaw ahlu badrin nee na xaside yi ñoo ahlu badrin ñoo tolloo daraja maanaam suñu borom defal na leen defal na xaside yi darajay ahlu badrin. Noonu kon nangu giñ ko nangu moo tax lépp lu baax ak képp ku baax xaside di ko yëngal sëñ Mamadou Diaw tudd na ko léegi ndax ginnaaw isaa kataxtu tassa arsullahi sumay bind arasi suñ borom ya di jaayu di sàbbaal di yëngatu di rëg-rëgi ni ko murid yi defee waaye du ñoom rek de hëjat xasaidi quluba salihin wa li yaquudu llahu sula kulla ayn. Nee na sama xaside yi day yëngal xolu képp ku baax képp ku baax suñu jàng sama xaside yi ñu yëg ko yëngatu ca ne hëjat xasaidi xalba kulli man lahu sahadatun wa lin qaadal aman képp ku amuk taxe dana yëngatu ci sama xaside yii dana ko bëgg dana ko sopp dana it xaside yi dana jax-jaxee xolam. Nee na hëjat xasaidi xalba kulli man lahu sahadatun wa taksibul aman ba tey. Kon loolu yëpp di wane njëriñal xaside yi xaside yi àgg ci darajaam ak dooleem ak nangu fi ko suñ borom nangu tax na xereba min sihriya iblisul marid wa bi xasaid yi yaxtadil murid. Xaside yi jaamugu suñu borom nangu la te loolu rek la iblis di bañ ndax moom li ko tax a jóg mooy taxaw yàqal jaam ñi te jaamugu ñu nangoo ngii goo xam ne ku ci jàpp ñu nangul la moo tax fuñ koy defee iblis dinaan waqit di daw te it xaside yi day jubal ab murid. Kon xaside yi nag nangu gi nga xam ne suñu borom nangul na ko Serigne Touba muy liggéey boo xam ne liggéey bu ñu nangu la nangu gu wér a wér goo xam ne amul sax luñ ci luñ nangoo ne moom ndax lay wane ne ak nangoom koo ko takk weesu na ko mooy Serigne Touba ci boppam daf ko wax loolu dafa seetlikoo ci ay xaaj liggéey la boo xam ne nangu na ko yemu ci nangu ko waaye daf koo làq fa yàq jëmut wala dana far lax fa yàq eggut waaye xaside yi moom fañ ko làq yàq sax jëmu fa ndax suñu borom nangul Serigne Touba muy jëf jum nangu bi mu ko nangoo ba àggal mu yëkkati ko yóbbu ko dencal ko ko ca foofee ca moom muy lu rëy dana ca feeñe lolou muy wax ne suñu borom dawwin urufiya ladal arsil asim ya man bihi wahabtali turan nasim neena suñu borom sama khasside yi nang ko def ay diwan ci aras fo fe ci yow nga xamne so dikki fi ci donga yi fek ñu yor seeni dollu yor seeni khasside def seeni diwan fonk ko lol neena nonu ñukoy def fi noné lañ ko défé ci aras té suñu borom lolou jëf di ñangu du ko man mukk nonu la waxé né warfa li arsika al-asimi khatti ya man ma'a ma sa'ani bil'atti na nga yëkëti ci sa aras ju tedd ja na nga fa yobbu sama bind mi ku né xam na né aras lu fa suñu borom yobbu lu mu nangul la lu mu sant la lu mu gëreem la tayit nak yobbu gën ko fa yobbu it yobbin wa rek suñu ba daf ci ay jëk daf ci wax ndax néna kat bokoy jël diko yobbu aras nak nang ko yobbu yobbu ku ko sant ci sa ngeneel yi rafa'a qatti shakiran bi fadlihi kulliyati wa sanani an qadli kon khasside yi yekati gog nga xane suñ nangul suñ borom nangul nako suñ ba yekati ko yobbu lolou fessel nako ci barap yu bari ndax amna fum wax ni khasa'idi khadru fi'at lil arsi ridan wa lil kursiyyi nihma farshi neena sama khasside yi day suñu borom yekati nako yobbu ko aras waye nak kan yekati ridan dako geureum ba tax mu jël ko yekati ko yobbu ko ne rafa'a rabbi ma katabtuhu ila al-arsi wal kursiyyi ni'masul ilah rafa'a ma katabtuhu lil arsi maliku kursiyyin ala kal farshi su ko defey yoyep kon da wanene suñu borom nanguna khasside yi yobbu nako jël nako yekati ko ko dencel ko ci aras nga xamne su ko waxtu don maye dem na ba def ay detail waye lu meuna xew rek yekati gi ko yekati yobbu ko mom lu wer la ndax rafa'a ma katabtuhu min khadami lil muntaha min jaysasin sal khadami ci bir mbindi yi bu xayna yeneen waxtan dana ci ñew da nga fekkon mu def ab sedili ci bir khasside yiñ bind ci waxtu sangam ba ci waxtu sangam yiñ bind ci waxtu sangam ba ci waxtu sangam waye li wer moy ca lay mujj moy khasside yépp la ko suñu borom nangul lepit la yëkëti ndax ku ne xam na ne señ mamadou diaw wax na ko legi señ touba aw ñaaninam day sutural bi téral waye wacc xali señ touba lu am ba nopi la wacc xal bi ak jaala ja defino wenn wa ndax lu mu yëg diko yëg la rek la tawaxé ko non ngir tegginam digënté mak suñu borom kon bam nan suñu borom wahat liyal khabula fi jumlatima katabtuhu wama yafi muammama fi jumlatima katabtuhu kon mbolem lima bind suñu borom nak mako nangul dir na ne noné mako waxé lako nangulé waxna fenen ne ajib bihi min qasaidi wa barika fihi wa sayyirni sa'idan nasika yow suñu borom ma ngi lay ñaan ci tata ji ñenenti bi nga barkel sama khasside yi ta nangul mako ta mu mujj nek sa'id nek nasik kon lool yit mu ñeel kep ko xamné mi ngi koy jang ngir wané ne nangul suñu borom nangul na suñu tuba khasside yi agna ci matay as'alul mawla yaqut ma talabtuhu bi kulli wa kulli qad taqiya azu neena suñu borom agna mak mom ci matay ma as'alu yaqut sa bu mo kone borom bi li rek la bëgg mune ma am mujj ni kon a'taytani al-jami'a duna salabi wa li taqulu su'ala waqta talabi wa li taqulu su'ala waqta talabi bu kaddom di teggi mu diko jox ba ag ci diko jox ci lutul nek mu laaj ko ba mu nan kam min khayri hayfin wa kam junek mu ne ko indi ta bu koy jox du set lim koy jox nan la ak nan la tollo khasside yo xamne ak njariñam ak baxam ak barkelam motax sax faf lisanu hal jog top serigne touba nan ko bindel talifal ndax yow kat sa mbind dañ ko nangu dafa bari njariñ day xetle khala lisanul ali li alif bila taraddudin fallahu minka khabila kon fallahu minka khabila suñ borom nangul nako lepp nangul gim ko nangul lepp mu wax ne minni ta khabalta jami'a khati kon minni ta khabalta jami'a khati xane nangul gim ko nangul lepp mu wax ne minni ta khabalta jami'a khati kon minni ta khabalta jami'a khati xane yenen yon dana ñew ñu gëna détaillé ñi nga xamne amna yenen bind yuñ gis mu def ci khasside yi muy ñett waye kon ñu xamne la mujj lolu mi ngi ni mini takhabbalta jami'a khati waqta tadarruhi bi khayri atti neena mbolem lima bind yow suñu borom nangul nga mako ci toroxlul gima la toroxlul te doto ko sipi mukk doto ko sipi mukk ndax bo xolaate ci lolu min aani aysasin li aani kasasin wa khabila al jami'u hama aksasin li balsasin min asasin khabilta qasaidi kama laha bajalta señ ci ba neena suñu borom lama bind mu tambale ci assassin waxon nañ assassin legui lan la taxaw ci yoonu mourid moy atum sosga ba ci balsassin muy ñaari at gannaaw ndiarem lima fi bind lepp suñu borom nangul nga mako te yow mi nga xane ya yekati sama khasside yi ba nopi magal ko kon khasside yi te nit fofu amna lu feñ moy suñu borom ci bopam mo magal khasside yi xamna bu tuddoon batu magal bi ñu xamne magal nako ngir suko magal ton du ko ñiwañi ko xop ak diko bind ci père arasia ndax amna khasside yo xamne ma nga tay wax ne khasside yi de ko dem ci potay ni ñu toge di jakarlo ak beuy di ñi diko orné diko rafetale fi neena seigne touba wax na ne noné def nañ ko ci père arasia ci khasside yi amna ci khasside yo xamne mi ngi wax ne malaika yi duñu xat mukk ci diko deglu ak diko jang duñ yokkat ci diko deglu ak diko jang amna ci yo xamne wax na ne sax ëlëk ci aljanna suku jekk ku mujj teewé ñepp teew rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñew teew mi borom jotaay ba suñu borom teew khasside yoyu dañ koy yëkëti diko jang bo démé ci kataba rabbi bi da nga fekk muy wax ne kataba la tabaaraku ta'ala anna hadhihi alqasida tuqra'u fil jannati bi hadrat rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon suñu borom ci bopam magal khasside yi mo waral lolu nonu ko suñu borom magale ni la ko yentu bi sallallahu alayhi wasallam yit magale ndax neena ya rabbana salli ala man kasali khat khasala muhammadin man bajjala qasaidi wa sallimi kon mu julli ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala julli ci yentu bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne mo magal sama khasside yi kon lolu tektale na ni yalla du magal luñu nanguwut yentu bi sallallahu alayhi wasallam du magal luñu nanguwut tayit nak ku ne xamne ne lay beklo rasulullah sallallahu alayhi wasallam di beklo jundulayil khalibina di beklo kep ku bax di beklo lepp lu bax nga xamne suñ koy bind suñ koy tuddu aras di jaayu mbolen ñu bax ñi di jaayu diko magal lola lañ ko nangu rek tax yahtasu ars rabbina alasim min qalami i'tisas sit'asimi aras day jaayu di bik te la tax muy jaayo ko bik moy magal i'tisas sit'asimi magal ko ak fonko ak wormal ko motax muy bik ak di jaayu khasside yi suñ koy jang nonu aras di jaayo nonu la iblis di tite di daw lolé it nangu gagn ko nangu rek motax isa katabtu tasa arsulahi wa farra iblis adu wallahi buñu jang khasside yi iblis day daw aras day jaayo suñuy jang khasside yi jundulayil khalibina dañuy bekk neena khasside yi mom begum jundulayil khalibina rek la kitabati busaratun fi abadin li jundi rabbil khalibina al-ubadi ne waye khasside yi tamit mbegi rasulullah sallallahu alayhi wasallam la waye mbegi kep ko xamne jaar na ci aw yoon la waye it mi nga xamantene non lay degele jundullah nonu la naqare hadullah kep ku nanguuta jaamu yalla neena khasside yi daf koy enervelo fum ko deg day melne ku bangam dootu meuna tok dootu meuna mom bopam ba day mujj joge ci jotaay boba kon khasside ab natukay la yasurru jundallahi qati abadan waye wa abadan yasuu man lam ya'buda kon defna lolou suñu ab jarna jang khasside bu baxna yasurru jundallahi qati luy deglo jundallahi jarna jang waye lo xamne do abadan yasuu man lam ya'buda momi jarna jang yebut ci lolou waye yasurru qati rasulallahi alayhi taslimatu muhsilahi batay li ahmad al mukhtari fi qati surur alayhi taslimatu mubdil khurur kon rasulullah sallallahu alayhi wasallam day bekk ci khasside yi khasside yi di def ñokete fi ba aras nek ci digeunte gaay yu bax yi and ak gaay yu bax yi di jaamu sunu borom kon nang gañ fa nangul motax lolu motax mu wax ni kitabati taduru tahta al arsi bayna al kirami abidi sil farsi khasside yi nangu giko suñu borom nangu motax mu meena nek ab mursid nek kuy ginde ko xamne day jubal kep ko japp da ngay mujj nek waji ag fa gaay yep ag waj'al tawalifi misla mursidi wa badani sahhi wa qalbi asidi khasside yi dem nangu ko suñu borom nangu motax mu ag ci kep koy jang mu ran pak bu dox sa digeunte ak safara nga xamne do ca tabbi mukk waj'al tawalifi bil mukhtari junnata kulli kharin an nari yakarna ne seigne abdou jeung kon khasside dara jam ak magayam ak nangu giko suñu borom nangu lolu lu feñ la lu yaatu la lo xamne xeyna waxtu yi rek moy teunk ngir yitte yi waye yi ñu indi fi tudde ko ay buntu ben bu ci nek doyna waxtan señ abdou dia
1: jeureugue señ qadi ci leral yoy nga xamne mom nga jëme ci nangu gi nga xamne suñu borom nangul nako señ touba liggey mbop muy xasside yi kon señ mohamadou diaw de nga buntu bobu li nga xamne señ qadi indi nako ci kon lañ lay jox yow tam nga andi ci ay leral bu mu gëna mëna yaatu
2: jeureugue señ abdou kon nonu ko señ qadi waxe rek xasside yi mom njariñ yi ci nek dafa bari lol ba kenn mënu ko tak kudul borom mi nga xani moko talif ba taxna yow mi nga xamni yaay jang xasside yi pour nga xam xasside gu ci ne bokay jang limi def ci yow lolou luy jafé xam lay don wala nga laaj ñi nga xani xam nañ ko wala nga jang xasside gi ba gis ni mu lay def yow ci sa bop nonu ngay mëna xamé xasside gi lim lay jariñ téewul la xasside yépp day agalé ci yalla suñu borom tabaraka taala waye gune ak yoon mom lay awale xasside gu ci ne ndax ku melne serigne abdul qadir makke radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi daana wax ni daana wax ci xasside yu bari daana len lim di ci waxi mbir daana wax ni jalibatul maraqib dana joxe mbolo tay dana tarbiya nit ki daana wax ni asma'u ahli badrin momit day tarbiya niko serigne di waxi ci bir wax ni wajalu muhniyan anil murabbi yow sama borom nang ko def mu doylu walif serigne tarbiya nuru daray ni day ganit ci day ganit ci jaamu yalla manam ku koy jang do meuna wacc mukk ak jaamu yalla ci jaamu sunu borom ak beug ko ku koy jang itam dalay soplo sunu borom tabaraka taala fo tollu sa xol day yok ci sop yalla madlabul fawsaydi momit nonu te day joxe xewal mom madlabul fawsayn madlabu sifa yi day fajj lepp serigne mbacke moussa neena mawahibu nafi day joxe xewal mawahibu nafi neena day joxe xewal mok sabun taqi mom nak yan juroom ñaar la ci serigne bi djublu amna ak wute amna ñu dogu ci ni juroom ñaari laye fatiya la djublu ci sabun taqi abwaba kulinari am ñu dakk lolu wax lenen jasbul khulub day yok ak ngëm mafatihul bisri day fari bakar ci nit ba melni liru yonent namuy mel ci ñak bakar mon la mafatihul bisri di fari ay bakar hisnul abrar day ar nit ki ci lepp lo xani musiba la wala bala wala luy lore cheikh abdul qadir mbake radiyallahu anhu nafa'ana bihi neena ku xey jang ko mom hisnul abrar bo asaman ak suuf don jaxaso sunu borom dana la wutal fo nek yow ak fum la neub alaman allah ya bokay jang yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day tek loxom ci sa bop ci waxtu ngi koy jang ba kero ngay bayyi lu melne ni itam wax nañu ni ci mafatihul bisri nenañu sax bo xeye jang ko jox loxom mu texe mom mafatihul bisri min lawhil mahfuz ku ko mokal duñ la laaj ci bammel kon yi ñariñ yep nek na ci bir khasside yi khasside bu ci nek amna jaglek bopam waye yeppay agale ci yalla bo ci japp rek dañ la yobbu ci borom bi tabaraka taala fonk giko serigne bi fonkon nak agna ci dara tan ni koy bindal khasside daawul def ku jog rek mu wala nga bindal ko waye dafa tanon ni koy bindal khasside bokon na ci serigne hamzatu jaxate radiyallahu anhu ak cheikh mohammedul mustafa ak cheikh mohammedul fadil ak serigne masamba ak serigne modou lamine diop dagana ak serigne demba kebe ak serigne abdou sall ak serigne jassi cissé ñi ñoko daan bindal xassayib ci ñim jotta lim fi xeyna amna ñeneen ñu ci bokk serigne bi fonkon na leen lool ñi nga xamni ñoko daan bindal xasside yi ba serigne demba kebe netti la neena serigne bi mas leen no wo ñom bind kat xasside yi genn guddi dum leen wo ñu ñew ñi and dem ba ci all mu julli fa banam pe ci digu Allah ba mu julli fa ba nopi andat ak ñom ñew serigne modou lamine diop dagana neena serigne bi masna am qasida yimu ko don bindulo fekk mu wanent ba tax bindu ma yeex lol bako serigne bi yegge dako wo niko fabal sa loxo tek ci say beut mu fab loxo tek ci ay beutam muniko fabal sa loxo tek ci say beut mu dal fab loxo tek ci ay beutam bi yo xamanteni fam na loxom tek ko ci ay beutam muniko waxal ni wanen wi bayil beuti talibe jambour ya wanen wi bayil beuti talibe jambour cheikh ahmad lamine job dagara neena ma dal di wax lolou neena wanen wo melni musuma dal neena dal di deñ serigne jamba kebe itam neena serigne bi beugul won masque ak faf nak boko degge moy ngeureun bind ab bat te fekk da nga wara bind bagal dora mas ngeureun bind bat bu mu jingani ma farmasa li wen arafi dal di koy mas te bind ma agagut neena serigne bi bañon na lolou batay beugul won itam liñu wax sadak ndep moy lu melni niñuy bindé 8 ci arab manam zamaniyata nañ ñu koy bindé nga bind ko ba paré jëlat nak lén lu melni aw yatt taxawal ko ci wétam koku lañuy wax sadak ndep ak dindi bat ak bind bat agul nga diko agalé ci wenen bind loolu itam sëriñ bi daaw ko bëgg ak bind mu sakkanu itam sëriñ bi da ko daan moy tandiku lo da daan bëgg bind mi sakkan ba paré rafet muy li nga xamni mo gëna rafet mo gëna jafé ci bind mu sakkan ba nopi rafet ko nonu le serigne bi dan bindu lo ni nga xamni non la dan bindé mom cheikhul khadim ci walu khasside wa kon non la serigne bi dan bindu lo mom ni nga xantini moy cheikhul khadim non la dan bindu lo ci walu khasside khasside itam nak jarna def ak teylu ak ak setlu ndax lélo nga gis ci ay woute yo xamni yu bari la woute yoy nak likoy waral lélek kiko bindu moko yak lolu nak bu amé day aajo nga geustu ko ba am yah bu wéré wér nga jël ko diko jangé ndax bari na bindikat bo xamni bari na bindikat yo xamni dañoo rafet loxo wayé djéggu ñu leg leg itam nga gis wuté go xamni likoy waral sëriñ bi moko soppi won melni khasside gi di wa inni samaytuha gogu way wi nak moy li nga xamni mom la ci soppi moy ahmadun al mukhtaru nuru nasi mawliduhu muzassihul khanasi bu ñëkkoon xeyru naa si li sëriñ bi defoon lañ daa jàng ñëpp kuy jàng moom nga daan jàng waaye ba ca kéemaan googi feeñee ñu soppiloo ko ko la digli ñu koy jàngee nuru naa si xeyru naa si jooju ñu jànge ko nuru naa si nga xam ne léegi da ngay wax ni ahmadun al muxtaaru nuru naa si mawliduhu musassihul xanaasi su ko defee ñi xamul loolu nag jégguñu ko itam ni te yoroon xaside gi ba léegi kenn du leen mën a jàng loolu dul nuru naa si kon lool rek lul xeyru naa si bañ njëkkoon a xam rek loolu lañ leen di mën a jàngloo ñi nga xam ne xam nañ ni itam yor nuru naa si ba tey buñ lee noom itam loolu rek lañuy mën a jàng waaye day laaj ki nga xam ne xamul loolu nag mu laaj ñu leeral ko lu mel noonu léeg-léeg nga gis wuute goo xam ni itam li koy waral dug soppeem waaye day digle ak baamoom rek bu ko defee ñu baamu bëyit wa ñaari yoon nga defe ni sëriñ bi da ko taalif ñaari yoon te dafa digle woon ni buñ càggee nañ ko baamu boo demee ci wakkaan xàqan da nga gis bëyit wa ñuy wax asabta fawran liswana kulla man laysa yakunu mu'minan ya sa saman nga gis ni ñaari yoon lañ koy baamu ci wakkaan àqan te sëriñ bi benn yoon la wax ni moom la ko fa bind waaye dafa digle nag ki koy jàng bu ci agsee mu baamu ko kon yooyu dana waral yi léeg-léeg nga gis ay xasida yooyu di soppiku ci li nga xamante ni mooy xasida sëriñ bi sëriñ bi ci boppam nag ndax moom sëriñ bi daana jàng xasida yi ci jëmmam wala ndéet loolu ak leeral am na ci sëriñ Touba daana jàng xasida yi ni ko murid yi di jànge ak di ko yëkkati comme ni nga xam ni noonu la ko murid doon yëkkatee bi mu nekkee ci géej gi wax nañ da daan jàng xasida yi moom ci jëmmam ju tedd ja di ko yëkkatil boppam ak bi nga xamante ni jógee na ci géej gi jël siwaat noonu la ko daan jànge wax nañ ñu ni daaju muwahibu naafe sëriñ ma Samb Mbacke moo ko njëkk a dégg ci moom sëriñ Touba di ko jàng guddi ba ko sëriñ Touba jàngee ci guddi bi mu xëyee mu digal ko taaliba yi sëriñ ma Samb yéem ko lool fekk dégg na ci guddi bi nga xamante ni sëriñ bi ñu ngi koy daaj xaside gi di nooru daaray ni nee nañu bu ko masaan teg fenn fàtte ko moom sëriñ Touba day mel ni pël bu jeeseem réer li fee gisul jees ji duutam jàmm kon loolu misaal nañ ko ci nee nañu saa su ma saa wax sama téere ba moom la ci jublu nuy nooru daaray ni bu nee sama téere ba rek tràññeewut nooru daaray ni la ci jublu bu nee téere ba rek nag nga xam ne téere ba rek la wax nee nañu alfulkul mashoon lañ wax ni kon moom la ci jublu moom cheikhul xadim la ci jublu ci benn nett lii am nañu ni muqaddimatul xidma itam bu nee téere ba rek muqaddimatul xidma la ci jublu bu dee ci wàllu diwaan yi nga xam ni moom lañ def xaside yi itam sëriñ bi ci boppam radiallahu anhu am na yoo xam ni moo leen defoon ay diwaan yi boppam yi ci gën a siiw nag juróom benn la yoo xam ni day xaw a niroog asunanu sitatu liñ wax asunanu sita lolu ndax ñoomit juroom benn téré lañ yo xamni ño gëna siiw ci hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu leen tuddé asunanu sita sëriñ bi itam non la défé diwan yi ba ci ñëk moy diwanul fulkil mashun mom sëriñ touba moko dajalel bopam amna ñu ni bu siiw bi sëriñ bi dajalé wuko waya lolu wërul li gëna wër dal moy sëriñ bi moko dajalelon bopam wala man mi tolef télé bi gisuma ci tektal mom nak dañuy téré diko def ni ñuy def yeneen khassida yi dañ ko koy téré mom mi nga xantani moy fulkul mashun ci gattal sax dañuy wax ñu diwan ni ñu bañ ko yemal ak yeneen khassida yi dal ñaarel ba moy diwanul muqayyadatu bil ayatil qur'aniyati koku mom itam moy diwanu ñaarel bo xamni serigne touba moko teunkel bopam ñettel ba moy diwanul muqayyadati bi ghayril abyatil qur'aniyati nga xani diwanul muqayyadatu bi ghayril ayatil qur'aniyati aw kon benen ba moy diwanul muqayyadati bi ghayril ayatil qur'aniyati ñentel ba moy diwanu salawati aw bi nga xani ay julli ci yaronte bi la alayhi salatu wassalam juromel ba ci diwan yi nga xani moko teunkel bopam moy diwanu nuru darini jurom benel ba moy diwanu sa'adatul muridina waye lu melni silkul jawahir ak hikmatun balighatun ak ajwibatu yoyu duñu diwan yoyu duñu diwani khassida yo xam dañ leen def ay diwan yépp nak serigne abdullah hat mu serigne touba mo leen dajale won mo lu leen mu yoy nga xam moy diwani mujji kon serigne abdullah melni man nañu taxaw fofu jëlal kaddu gi ba ci kanam
1: wa jërëjëf serigne mohamadou diaw ci leral yom solo yoyu jërëjëf itam ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel rajo touba hizb tarqiya mel na kon ñi ngi wax ne li ñu amoon si waxtu wi dafa mat kon ñu jox sëñ xaadi mu tàggu ak mbooloo mi ñu door jox sëñ mahamadou diaw ñu yëkkati jotaay bi
3: jërëjëf sëñ abdou dieng xam naa waxtu yi mel na ne jeex na tàkk comme ni nga ko waxee noonu kon tey waxtaan wi mi ngi jëmoon rek ci labirante ci xaside yi ak taxawaayam ak fonkeel giñ ci war a am naa far waxtu wi dem na ba ñun ci suñ bopp taxawaay biñ ci war a am ci buñ koy jàng ak fonkeel giñ ci war a am ak si buñ ci woon waaye ku dégg ne nii la ko suñ tubaab fonke woon loolu doy na sëkk ndax te it fas ci ne ak jaamu yàlla la gu kawee ci jaamu yàlla yi ndax sëriñ bi wax na ne wajhal kitaabati yee kal xayraati jamihiha yaa waahibal mayraati kon kal xayraati jamihiha bàyyiwul dara nee na suñu borom na nga ma defal sama xaside yi mu mel ne yiw yëpp yëpp yëpp lu baax lépp bokk na ci loolu li muy wax ne yuxriju jumlatan li nuurin min zulam xattiye insa allasi maal alam nee na xaside yi dana génnee ñëpp ci ay lëndëm jëme leen ci ay leer loolu kon ba tey jar na góorgóor la ci jar na fonko xam le na it ne tuyaaba ji ci nekk du jeex amutub yamukaay mëne su koo takk yaquudu leel ajra bila misaani man xaada liil ansama fii misaani xam nga ne waxoon na ne min alqadimi ila almaqdumi misaanun laa yantahi ajruhu kaylun wa misaan kon yaakaar naa ne sëñ abdul salaam njariñi xaside yi ak barkeelam amutub yamukaay kon nañu suñ borom dimbale bañ mën cee taxaw niñ ci war a taxawee rawatina nag ci bisub sëñ tubaab bii nga xam ne bisub jaamu yàlla la bisub sant yàlla la ñu war cee jàng alquran jàng ci xaside beer na ci dalal ci yàlla nañu suñ borom may ñu mën a taxawee loolu lépp te lépp luñ ci yëngatu ak lépp lu ci nit yëngatoo ak fu mu ko mën a yëngatoo yàlla na suñu borom nangu yëngatu ya def ko addiyeyi sëriñ tuba te yokk fanu cheikh salihu mbàkke ak wéram te yokkal donga yi ak wér akuk man bañ mën a taxawee ndigal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu
1: waaw jërëjëf sëriñ xaadi kon sëriñ mahamadou diaw ñu jox la nga nuyoo ak mbooloo bi
2: waaw kon xam naa li ñu def rek mooy tàggu toog mbokki taaliba yi yéen xamal ni waxtaan yi nga xam ni moom lañu indi woon tey te mu jëmoon ci wàllu xasaayib yi ñu jot cee indi lu bare bari lu am solo liñ ci ñaan rek mooy suñu borom tabaraka wa taala defal ñu ci dégg ak topp ak yenn yi nga xam ni ñu ngi ko jotoon a indi ci téere bi ñu doon waxtaanee di téere boo xam ni ku ñu wax Serigne Alhaji Mbàkke moo ko taarif bokk ci waa Daru Musti waa Darul Mu'ti kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokk leeram te dëgëral ko bu baax ci taxawaay bi ci wàllu diine l'islam ak yoonu Cheikhul Qadim kon xasida yi moom mi ngi noonu rek dañ ko war a fonk bu baax ndax wa man yu'assim hurumatillahi fa huwa xayrun lahu inda rabbihi la suñu borom wax te xasida yi hurumatillahi la te kon lii fonk gi mooy ki ko am te dib taalibe nay fexé ba diko tek ci barab yu sel diko woutal itam ay barab yu sel yo xamni fa la koy def fonk ko bu baax diko taxaw te bu koy jang itam yalla rek tax te mu selal ko kon lolu lu ci jara soñ la jar ko fatali ci talibey kon day melni dal fofu rek lañuy taxawal waxtan wi di ñaan suñu borom defal ñu ci deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf serigne mohamed diaw jerejeuf itam kon mbolem mbok yi nga xamne ñoy bayyi xel radio tubahi tul tarxiya melni kon lolu moy li nga xamne mom lañu andi won tam jëm ci buntu khasside yi nak ku na xamne ne des nako jang jangum yekati comme ni nga xamne nañ koy def ay kurel des nako deglu itam des nako bind des nako drous lolu lepp nak tuya baangi ci aw yoongi ci kon bu ñu yeggé ci bisba gam rek lu ci way man ci def la ko ci sante ko seigne touba ci bisam bi mu def ko ci ndax kat khasside mom luñ ci jang du doy ndax lu bari bari doy mok alcorane ji kon lolu moy ni indi won andal ko ak seigne mahamoudou diaw ak seigne
4: ma xel ci innocent bu jespara rew wo fa nekké xam lu laay war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italien os do allah ki ba mon nit

li nga xamanteni yi ci biir nga xamanteni day yak jëf yi feñ war nañ té wara bayyi xel ndax reey day yak jëmmé nit ki waye yeneen yi nga xamanteni da ca top jëmmé jëf ji lay yak lu melni iñaan yu melni naw jëf lu melni gistal lu melni rambaaj lu melni wax lu dul deug wax wala lu melni jëf ba nopi diko tuddu wala lu melni jëf ba nopi genn diko wax melni lu bax li nga xamanteni mom nga def lool nak jëmmé jëf ji lay yak waye reey mom jëmmé doomu adamé ci bopam lay yak ndax ku bayyi xel xamni iblis loolo ko taxone suñu borom dakh ko ci pey suñu borom ba kon loolu war nañu bayyi xel nan lañ ci takkayo ak nan lañ ci def wala set nañ ci walidé te yoy dañ ko wara jël ben par ben diko dundu diko analyser ci pey suñu bop tax budé borom tar nga war nga mëna xol ndax ki amatu tar yow ya ko gën walidé wala bu ngeen dajé ci bërepp nga japp ni yow rek ya ko gën wala budé ben chaise fa né ñu war la ko jox waaw yow budé borom alal nga par exemple ki nga xamné suñu borom jox ko alal ndax yow sa alal gi mo nga am ak sa auto bi nga am ak sa kër gi ak sa ganila gi ngay sol moy tax nga war né fu ngeen dajé da nga wara jaar ci kawum jall wara wala budé ben chaise lañ fa tek ñu war la ko jox tok wala bu la nuyu da nga japp da la wara su jotal wala da la wara jox ñaari loxo lool nan lañ ci dundé da xamni bo togon fekkon nit mu tok famu tok dang ko jëmbol sa bop lolou yow nan nga ci dundé ngir am motax wala tar wala giddu wala ki bu waxe ngani man joy sa mam te ko ci dakk ñaar ñam manam dom adam bo ci dakk bu ëllëgé manam bu ngeen dajé rek ci adam ngeen dajé bo né di bayam di mam ci adam ko play mu ñepp ñoo ci bok kon li nga xamanteni mom lañu wara def moy di ci nak suñu bop ndax yow sa alal yi nga xamanteni mom nga japp nga ni ki nga amut mo tax nga japp ya ko gën yoy day jikko yo xamanteni bis bu defaru daru ndax jikko mo meuna defat ab keur waye mo meuna defat am dekk waye mo meuna defat am rew waye mo defat aduna luñ di man defat te jikko yi baxut dara du bax ndax bo gisee sallallahu alaihi wasallam bako suñu borom di taggu ko ci tour taggu ko ci arab taggu ko ci imam waye lim ko wax rek moy tagna la ci jikko ju rafet deng ko ni wayna kala la khulqan azimin lolou kon war nañ ci man nat suñu bop war nañu nat suñu bop ndax li ñuy jëf yalla rek mo tax ñukoy jëfale de waye legi borom alal yu bal yi buñ sañoon lepp lu ñuy jëf buñ sañoon bu ñuy jëf ci biti ñepp diko wax ndax gis ngeen fi ba tay ño xamanteni ñay jëf lo xamanteni ci l'islam nga jëm ci diina ji la jëm waye buñuy dem ay télécaméra lay andal ak photographe ak journaliste ngir ñepp woné ko ba taxna buñ len buñ dajé ci mbolo buñ jëfé buñ ko tudut bo ligé sax do ñu jëf waye batay nak amna ci goor yalla yo xamanteni buñu jëfé ñomet kenn bëggu ñu kenn tuddu ko waye budé tuddu gi ak ñak tuddu ñoyam ci mom loolu kon koko dañ na ci ngissal waye ki nga xamanteni tam def na nga tuddu ko ci sa ciobaré bop budé koko du jëgiss bokkom ngir loolu xeyna mëna wo ay nit ngir ñu jëf ñu xamni nit ñaari jëf batay lolu tam luñ wara ragné la lolu tam luñ wara xamé la waye ki jëf mom wax deug yalla ginnaw nga ñakko tudd moko gënal ko kon boko tuddé mom yoonam neeku ci waye yow liñ ci jublu rek moy fénel defum ba kenen ku baax ku ne wala ku bëgg baax ku ne mëna roy lola bo gisé ñi fatali jëf yu baax yi loli rek la kon lolu day daal di mengo li nga xamné rek mom la señ mi tuddu ci masalik ni tudd yalla bis bo démé ba nga xamanteni mucc nga ci ngistal ba diko def guddi bokoy def guddii kon nga beral ko moy gën ngir kep ko xamanteni mi ngi koy deg da nga ci am yow ñaar yool ndax da nga ci am yool iko deg git ba man xeyna rafetal am xelam ba rafetal lay defam ba dik di tuddu yalla kokki da nga ci am yool waye bo muccatul ci ngistal kon yalla ko day gën lolit lu jara baye xel la muy lo xamanteni wax deg yalla nañ ci baye xel te da rafetal suñu xalaat soññante te lepp lo xamanteni ni wax deug yalla dana jariñ sa mbokum doomu adama dana jariñ sa mbokum julit nga jappale ko ca baxé ko ko imbalé ko ca lolu rek moy li nga xamanteni soññe gi nga xamanteni ni wax deug yalla ma ngi ko doon bëgg rek ngir ñun ñëpp ñu jariñ ci ngir ñëpp ñun ñëpp ño xamanteni ni wax deug yalla dana ñu jariñ ñun ñëpp ndax it sëriñ bi bi muy liggéey muy son bi muy dem ci geejgi du won ndariñul bopam bu don lolu rek mu yamon daru ko do ci bako sallallahu ta'ala alayhi wasallam eño ba xamal ni ko maynal la garatu ko bu waye kon gis nga ni rek doomu adamay ñoko ñor gis nga ni rek talibé yi ñoko ñor ba taxoon li nga xamanteni rek daj na ko ci geej ci lepp mu daj ko ci dimum ju tedd ja dimum ju sel ja ngir ñun doomu adamay

0: ñepp mëna mucc ngir lolu yele ci jox misal moy rek ya rahman ya rahim bi nga xamanteni mi ngi koy bind ba yeb ci ya malikal mulk ya man jallan khawdin suñ borom da ko ilham yoni sayyidina jibril xamal ko ni ko dal bu yit bobil lepp lu ko yegalé ne ko dina ko ko may bobé bu doon bopuma tax kon bopam rek lay wax wa muni kon aw ñoñam manam lu melni ay talibé wala lu melni ay domam way dengalam ci tek rek xam jami al wara nga xamni kon bayiwut lepp lo xamanteni suñu borom bind na ko bayiwut lepp lo xamanteni mi ngi ci aduna bayiwut lepp lo xamanteni doomu adama xam na ko wala xamuko waye yermande ci suñu borom joji dal na wër na tour ci lepp lo xamanteni am bind defam lepp lo xamanteni bind na ko rek kon lolu lu jara bayi xel la kon yow mi nga xamanteni tam talibé nga yow mi nga xamanteni yaangi wuyo ni talib cheikh khadim nga yermane joju warna na ci yow ba wax deug yalla kep ko gis nga yeram ko ngir jëm suñu borom mi ko bind te lepp nu mel bu ko jappé ni ya fu sam la ba ci ñi nga xamanteni sax bokku ñu ñom diiné naxit doonu julit yëmbut doonu julit kenn duko faggu yalla la koy baxé waye doonu talibé yalla la koy baxé yonndi yu baxé lako cheikhul khadim baxé lako ñu boole la ci biir rek kon bo nekk ci biir gor gorul baña ya fu waye kep ku ci nekkit rek boko yene jamm nanal ko mu duggu ci waye lam nekké bu ko ko xébal bayé ko ko naxit ëlëk ken xamul kuy mucc bala mucc dal bala ré jot dal na nga fexé ba ci ñaari tank yépp ñu yur biir aljana bu boba mom jaru sax wax ndax bu boba lepp lu way nek ñepp da nañ ko xam kon lolu nañ ci bayyi xel rafetal suñuy nekkin rafetal suñuy andin rafetal suñuy xel rafetal suñuy jëm rafetal suñuy ru ba bu yomal xiyamé bu bis penc ba nga xamanteni mi ngi ni suñu kanam sori wut bu ëllëgé rek yaraangé du am coono du am waye nak kon nañ bayyi xel ci lolu rek waye amna lo xamanteni tam faaw nga and ak fitku reuy fa nga and ak ngor faaw nga and ak wax deug yalla ak talibé ngir man ci mucc kon ginaaw waxtu yi dañu dab rek ma ngi diglu baax baax ci kaddu yi di len xamal ni rek lepp lu ci deung ngeen xamni sama mata di kep la waye li ci jubit ngeen xamni yermade suñ borom la liñ ci namu rek moy ligal serigne touba waye liñ ci namu rek moy wo suñu mbokk julit suñu mbokk talibé soñu suñu mbokk soñu len ci lepp lo xamanteni rek lu baax la waye won len li nga xamanteni rek ak setan la muy aduna di lo xamanteni mi ngi ci suñu biir muy di di setané di di aduna li di banex waye li di li nga xamanteni rek moy poñetum aduna teet yowmal xiyam da ngay gis wo xamanteni wax deug yalla setané da ngay gis ni ñing koy jam waye yowmal xiyam dina am ño xamanteni ñu bari dana lay ak ñom ndax lu bari tagulen ko ndax lu bari lo xamanteni ñing koy dundu suñu bakkan kep moñ ci yobbu suñu banex kep moñ ci yobbu suñu bëgg aduna kep moñ ci yobbu setané amna ño xamanteni jarul ko sax juk waye kon nañ ci bayyi xel te noor suñu bakkan wax deug yalla bu ne jihad du gaddi nganaay dem ci ño xamanteni ño xamanteni jotewulen dara di xex ñom la dedet ya jaagi tambale ci suñu bop mi ngi tambale suñu bakkan yi di tambale suñu jëf yi di tambale ci suñu banex bi nga xamanteni moy banex aduna dañ fexé ba noor ci suñu bakkan ba nga xamanteni lepp lo xamanteni wolef na yermade yalla kep ko xol duñu ci gis waye lepp lo xamanteni mi ngi koy man ci jaamu yalla ñu necc tax ci borom xamna katan gi xamna man nan bi kon nak li nga man tam nek ci lay loxo lepp tek nañ lako kon ma ngi degg lu baaxa baax waye di ziaré kep ko xamanteni yaangi bëgg rajo xassida online rawati na li di darul khatanat ma ngi degg lu baaxa baax di len jox dañ day benen émission rek darul khatanat ma ngi len di nuyu kon di len degg lu baax di sant bu baax sama technicien di serigne amadou mbay cham di ziaré batay cheikh ibrahima ci touba dina ba waye di ziaré batay cheikh mustapha kamal di ziaré cheikh ibrahima khalil mi nga xamanteni momit mi ngi japp ci liggey waye di ziaré sama doomu ma day ñewul khadim rasoul cheikh mbacke mbou waye serigne morti la ci touba stresa waye di ziaré batay serigne barbu diop moy ñi nga xamanteni rek wax deug yalla ak it fatouma bay mourid cham ak serigne nabi gadj ak serigne talou gadja ga waye ñi ziaré ñepp ko xamanteni rek yaangi japp ci radio bi di len xamal ni radio bi nekul fi kenn ku du liggel serigne touba ñi nga xamanteni rek ñi ngi ci micro yi di waxit du xam xam lañuy waxe waye tamit du martaba lañuy waxe du ben lidiase bo xamanteni mom lañuy waxe xana wuti len ci programme yi rek ngir it ëlëk kep ko xamanteni japp nga ni man nga ko doxal dal jappal ni buntu bi ubil nañ lako micro yaangi ni yow rek lay xaar ñoo ngi deglu bax kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: sana